0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Bing.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Bing.

0: a las 8:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radio Magbating Ting.
1: 8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, halikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Said Liniment Oil. Busa sa ingon ining balatian og problema. Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan og Mindanao sud na sa dugay ang katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait og kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabukada mayong buntag, ganinyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Nagpahigayon ang Pagadian City Police Station og Information and Awareness Lecture alang sa mga barangay official, functionaries o residentes barangay Upper Sibatang Pagadian isip kabahin sa pagsaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kon idadait. Tumong sa kalihukan na ang papaligon sa kahibalo sa komunidad bahin sa kadaot sa illegal nga droga, pagdasig sa aktibong partisipasyon sa publiko sa kampanya Batok ni Ini o pagmintinar sa usa ka luwas malinawon og drug-free barangay. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, bad, bad, ping, ping.

0: horas, a las 9:30.
1: Radio Bagbagting.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Radio Bagbagting.

0: Radio Magbating.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kabagdag kabalkada, anyan na ang BBC Daklit Balita alas 10. Malampuson nga nadakpat sa motoridad ang usa 41 anyos at sa gipahigayon nga search warrant nakalapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Nadakpan kini sa Purok Alanginan 2, Barangay Kulubulabi, Zamboanga del Sur. Nasairan nga napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa Executive Judge RTC 9 Branch 8 Mulabi sa Zamboanga del Sur ug nakuha sa iyang posisyon ang 45 nga pistola usa ka steel magazine nga dunay upat ka mga buhing bala sa kasamtangan kinig gibalhog na sa IDG sa Zamboanga del Sur Provincial Field Unit. BBC Daklit Balita alas 10 ako sa Bagting ni Sheriff Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Horas, alas Jess y Media.
1: Radio Bagbag.
2: Horas, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdi kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Ihatagan og pagpaklaro ni Pag-ibig Fund Pagadian Branch Manager Gregorio Luba Jr. ang mga katawhan nga mahimong gyapon maka-avail sa Safe Loan Program sa Pag-ibig Fund ang mga aktibong miyembro bisan pa man nga aduna existing nga multi-purpose or salary loans ayon siya. Matud pa niini nga ang proseso sa pag-apply sa safe loan so sama gihapon sa calamity og salary loan din gikinahanglan ang miyembro nga adunay kontribusyon nga balik usa ka tuig gikan sa pagka-miyembro. Gidugang pa nga dili ibabag ang kasamtangang salary loan aron makapangayo og safe loan ang mahinungdanon nga makatuman ang miyembro sa makwalifikasyon o kinahanglan o dokumento nga gipangayo sa programa. BBC Daklit Balita, alas 11, ko si Bagting ni Sheriff Flores of FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Badbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung maninda ko liha, may asa-asa bukat. Na, isulay mo liba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang ikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Ay! Hello, hello, hello. How do you do? I'm fine, thank you. Welcome to sa itong programa Hudya ka sa kahanginan. Kauba na po ninyo si Lady Antonia. Ay, sa kami minor ko gamay katsiho naman po takin sa naman po yung kapang libak diya karon. Ay, sayo pa kayo sa itong programa na naman yung kapang libak. Lady Antonia na po rin tao ni mga kaudyaka. Huwagin mo yung choice kay basta inarong oras sa inyong mga radio. Mauna kayo din tao ni yung kasaba-saba. Kumusta manin tao mo diya mga suking tigpaminaw? Ang uba na nga sukong tigpaminaw ng mga kodyaka, wagay choice mga kodyaka na nga suko na giyad. Hindi natin sila mapupugnan. Oh, dahil ang bilis talaga ng mga pangyayari na hindi na natin maagapan. Mahuman na itong programa. Ay, bitaw, shoutout di ay ha! Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time magpa-odyaka. Murag daw, maguro niya itong kuwan technician. Ba di lagi ga kuwan ng... Or ako rin kuwan, igiigang kaya wako maligo. Ganun nga. Wagid, tagasulod ako, diribog na man, nganong init man ni Karun. Binuang gininag, paluyuan ni na po na to ang kuwan ba. Bita, pwede kanyo ipadangat yung pag-joke time o pa-odyaka. Natay numero mga kaudyaka, ha? I-send na ganin niyo atong joke mga kaudyaka. Kay mo man ni nagpaluyo po sa itong programa. Adili, nagpaluyo, lamas nis ato ang programa. Ito.

ta karong nga taknaa. Unsa may gusto ninyo nga pakiay mga kaudyaka? O dapat katong bongga nga pakiay mga kaudyaka nga makaingon jud ka nga hala nindota pod ana tunya oy. Nindota pod ana tunya oy, ayaw na pagyawyo, pagsunata na lang perme. Bitaw shoutout po sa mga naguli na karon. O nagbiyahe baka kung asa mo padulong mga kaudyaka? O og sa mga first timer. Oh, nga nakapaminaw sa itong programa, ngudyakas kahanginan. Oh, ikiay na ninyo! Mabalik na po si Lady Antonia!

agoy. Abot lang maayo ba na? Kita dako gig rule na to mga ginikanan. Unsaw na to. Ang ato ang mga anak nga makuha po nila ilang mga damgo. Number one, ana, ang paghatag sakto nutrisyon. Sakto nga bala.

0: Chance sa pagpakaon. Labi na gyud na ay proteksyon sa ilahang pangutok. Muna nga bata pa lang, ipainom na natong Memo Smart Syrup ang atong mga anak. Kaya kung mangandoy magaling ta nga mahimog suma cum laude na inyong anak. Cum laude. Oh, unsa ba ka mga honor roll? Oh, dapat mga kaudyaka nga dili ang ingon nga magsalig-salig ta mga kaudyaka nga ipaagi ra study ang tanan. Saan man ang study, mga kadyakag, di mo sulod silang una-una. Pag humagbasa, wa na, limta na. Muna natin itawag ng Memo Smart Syrup. Bata pa lang, mga kadyaka, pwede na ninyo paimnog Memo Smart Syrup ang inyong mga anak. Oh, the best kayo ni. Oh, para sa inyong mga anak nga dili-dali kalimot sa ilang klase. Kaya kita na mag-apoy mag-suffer kung atong anak, mga kadyaka. Oh, kana bitaw luya sa ilang eskwelahan. Unya, labi nag mga bata, mga kadyaka nga ibuli sa ilang mga classmate kay di katubag pag mag-oral recitation. Oh, bitaw. Abi ninyo sa sunod nga henerasyon ang atong mga bata karon mo na may mulingkod. Unya, inaot unta nga sa sunod nga mga henerasyon ang atoang nasod. Kana bitaw kuan mga kadyaka kanang proud nga ipanabi sa laing mga lugar tungod kay mga kanang mga positibo bitaw pod nga mga balita ang atoang maikuan mahatag po sa ubang nasod. Di kay ang balita dire mga blue ribbon o unsa pa nang mga ribbon nga gaaway sa Senado. Una no nay kabalita dito sa gawas nasod, di ba na mga balitang internasyonal na. Wag yun, usahay na lang kita kadungog og mga pasidungog ba. Dapat gayon tay nana mga balita karon pasidungog sa nasod sa Pilipinas. Pasidungog sa mga nanglingkod nga nindot pagdumala. Oh. Oh, para di mo ma-stress ayon mo tanawa ng national news oi. Okay. Pero ako ningon nga ayon mo paminaw balita ha kay narabata sa radyo mga kadyaka na mapaul ko ani. Ako pa ibes na ako sa radyo, ako pa ningon ayon mo paminaw balita. Pinaw gihapon kay may bawon maginapong kaganapan di lang tamutanaw kay manggigil matas lang mga dagway. May manang maminaw ra tag radyo kay kung di ka ganahag paminaw sa gibalita pwede ra nimo yagi kuskus just yung CR madunggan ang tingog sa brass. Kay sa tingog ganang giyaw-yaw diya sa kuan di ba? Bubitaw na karon nga panahon. Okay, mga bata na may mupasikat puhon sa tuwang nasod, ipainom na itong Memo Smart Syrup. Ha? Para as para uptake ang ilang una-una, mga kaudyaka. Di na mailad, di na malinlang. Oh, Memo Smart Syrup, 200 pesos per botilyan. Isya mga kabanya, mga kabanyaga. Oh, mga kabanyaga na manuuntaan eh. Tinod, bitaw na mga kaudyaka, ba? Ayaw ninyo pasagde ang inyong mga anak nga magluya. Muuli lang bitaw nga nang hawoy ang abaga.
1: Tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Extra? O, tinod na, naagian ba na nato mga ginikanan? O, di ba, naagian na nato mga ginikanan nga. Sa unang eskwila ta, ipatindog ta, unya, mangurog na lang ta, kulang na lang atong pungan, atong pantog mga kaudyaka, kaya makaihi na kita karoon kung sa'yo ito itubag. Kanya katauan pag is mga classmate. Luoy kaya itong anak, oy. Luoy dyo kaya itong anak, mga kaudyaka. Muna siya nga, ato ang tagaan o suporta ang ilang panguna-huna. Kay ganado sila mag-study kung ilang ma-memorize ang ilang mga gipang-studyhan. Ang Memo Smart Syrup, mga kaudyaka, na iguto cola, mo suporta sa blood circulation sa itong utok. Napod siya ay memo, karabitang makatabang sa memory retention. Long term imong memory ba may duman pa imong 19 purgatin. Oh, unya kabalo mo karon nga birthday ni Jose Rizal. Wa mga imo kabalo. Na wa mo kabalo nga birthday karon ni Jose Rizal. Na munay nakasipyat ninyo kay na. Oh, di ba dili long term atong memory. Oh, kaila tang Jose Rizal pero atubian ang pabansang bayan ni. Oh, pero karon ang iyahang birthday mga kaudyaka. Ba, sabi na si Pio pasin sayop ko, pasin gahapon ra ba nagpakiulaw tayo, sabi? Birthday ni Jose Rizal. Unsay adlaw karon? Tanawa June 19. Ah! Wa mo kabalo no nga birthday ni Jose Rizal no. Maski pitimanan ba ninyong birthday sa inyong silingan mga kaudyaka, gi-invite ka ba? Oh, 1861. Oh, i-minus na ninyo o kung pila kung natawo pa sa Rizal karon pila na may ang edad mga kaudyaka. Agpas kalkyo. Muni nakapan sa ako kay digi ko bugog yung kay kugmat mga kaudyaka. Oh, 2026 minus 1861. Kung natawo si Rizal karon ang iyang edad 165. Oh, kung natawo lang si Rizal karon 165 ang edad. Oh, kabalo mo ana. Wala, kay no aman mo nagpakabana diri sa Pilipinas. Ang uban kay nang load na nang load ako Antonia, di mo ka mamansin. So, Miss Dodo nga, relax lang dia dog, explicar pa kita diri sa tong programa. Basta ha, pag Memo Smart Sira, pag Memo Smart Capsule mo, ay mo paniguro nga inyong anak, apil po mo, oy. O, tagaan na to, gigayon na nga itong pangutok, mga kaudyaka, nga mulihok po, oy. Lain kayo nang di kalihok ni atong utok, mga kaudyaka, kay, muning hinungdan bito, kaminusanta. Ngayon ding, oy, kuan na, sige na, lihokan na, kay uamang yapon ay alamag. Luy, kay tayo nanaon lang taba nga. Sige na, pirmahin niyo, wabito kaya pong kay alam, ane. Luya po nato ing nun nagway alam ba? Wala silang karapatan! Ay, balik ko na ko ang FB page sa Nature's Gift Marketing Corporation. Maugya po na. Ikompleto lang ninyo, Nature's Gift Marketing Corporation. Mauna siya mga kaudyaka. Napod siya ay FB account, FB account Nature's Gift. Asa, shoutout sa ako before ko mag-kuan na. Asya Rikinya, shoutout niya Rico, Lola Binida, Katkat. Asya Ugangan, si Mama Dada, ang Papa Jojo. Mac Olsis, yung Papa Cesar Camiso, nga way absent, maminaw. Samtang gaduyan sa gawas. Tanawa sa to yung papas gawas, be. Basi nagchopo na to nito, be. Antonia, shout out, haha. Robbie Jane Artista, shout out ako nimo sa Andaas family. Nanay nangutana, oh. Ang memo smart capsule, dili siya tablet capsule sa mga kaudyaka, 20 pesos ra. I-activate ninyo mga utok diyan nga nagluya, be. 20 pesos. Ang Memo Smart Capsule, mapalit sa mga butika na sa inyong dool. Kung layo nga butika yung gusto palitan, o dito ka. Pero kung na'y dool, ra, mahal na biyang plate. Ha? Ang Memo Smart, paminaw, ang Memo Smart Capsule, 20 pesos. Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos. Ganong mahal man ang 200 pesos? Ganong, di man na mahal good syrup, maguna, butilya man ang gisudlan. Okay? Nakuha niyo ba ang iniisip ko? Ang pabansang bulaklak sa Pagita Mantunya, ang pabansang hayop Kabaw. O sa matong nagpost nga na'y waling-waling. Ay, saka pangita kong joke. Nara. Ay, shout out yung kanimo, Lady Antonia. Asa ta makapalit og Nerflex capsule sa Sambuanga. Ako nang tubagon niya, ha? Shout out, Yas Basilan. Kumusta na ka? I miss you. From Tata, Langutan of Cebu. Oh. Ay, sa ano tong nag-joke. Ako de Tonton Balenswa, anak taga-Purok, anak ni Los, taga-Purok kumintang gango Labuyo. Naabaya ko trabaho kay akong amo, Rachida Paps Loong, gitagaan ko swildo. Kuripot hatag 500. Hay! Nanunsa na manoon eh. Ay na nag-inag kuripot eh. Kasala manoon ko eh. 500 di mong simana? 100 di mong adlaw? Ah, unsa may trabaho din mo? Ah. Asa mag-joke sa ta mga kodyaka. Gikan ni Jonjon mga kodyaka nga taga Sambuanga City. Wala niya gibutang ang apelyido kay kung butangan niya apelyido basi mabulabog siya nga taga Sambuanga siya dagara ba Jonjon. Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Naas Pedro kunog si Juan. Ingong Pedro.
2: Oy, pare. Abi bitaw nimo pare. Paspas kay ko makahimo aning pasolo kay bright biya ko. Ay dali ro kayo ay. Paspas kay ko makahimo aning pasolo kaning ko Rubik's Cube. Ay zes! Kaning Rubik's Cube nga murag balay yung porma. Paspas kanina ako nahima. Ha? Mau ba pare? Sada, guna na pare. paspasa ko na pare. Pila pun ka adlaw nimo na human ang Rubik's Cube nga murag balay pare. 3 months pare. Ha? 3 months? Dugaya. Grabe po ng 3 months. Hoy, kita, bitaw ka ng Rubik's Cube nga murag balay po kadako. Kalisod, ana, purmahan. Ha? Ganong mo ingon mang kag... Kuan? Dugay ang 3 months? Ganong mo ingon mang kag... Dugay ang 3 months? Tulo ka bulan, manako ni gihimo. Grabe, dugay din ang 3 months. Hoy! Kadugay yan ng 3 months pare? Adugay, baday na nga. Tanawaran ng sudlanan na ning akong gihimo, oh. O, nagibutang diri. 3 years and up. O, diba? 3 years and up. Ako at 3 months lang kayo nahuman. Hoy, bubu ka. Para nas 3 years old, pre. Pataas. Unsa? Abi na akong 3 years ni mahuman nga Rubik? Pre, para nas nag-edad 3 years old pataas nga. Dulaan. Unya 3 months. Na, mauna na diya mga kodiaka. Abi taw. Oh, sakdi lang kay na kami mo smart syrup na bitaw capsule mo diha mga kodiaka inyong pamilya ba? Aga syempre po ay mo Galimots Verticare Capsule. Ang mauna siya itabang mga kodiaka. Labi na to mga tao nga dali na manlipong. Na yung mga kuan dito mga kodiaka. Mga buluhaton kalit lang makakitag mga aninipot. Usahin na lang gina itong mga itang aninipot sa adlaw pag yun. Basin bayag vertigo na mga kodiaka. Ha, delikado kayo eh. Oh, naka sa sintro ba? Wakay kauban. Nya kalit lang bitaw ka malipong mga kodiaka, na delikado ka ayo. Ah, shoutout eh, kanimo hilig kay maminaw. Ano, wa, man, paspasa, hey, lolo na ako siya. Ala, di gin mabasa, nawala. Imong lolo nga, si Kinsa. Ah, paspasa, ni ipilay bo. Bandit siyan si Lady Antonia, Machika Family, Marchi, Chana o Barco, sa buka si Bugay, Palonpon. Banji Jensi, Hermoso Family. Paspas, kay ipilay ba? Grabe mo comment ng mga keyboard warrior, oy. Natay Verticare Capsule, 18 pesos per capsule. Aga syempre po ay magkalimot mga kaudyaka ha. Sa ato ang Nerve Flex Capsule para po ni sa inyong mga gipanghaway ng mga kaugatan dira. Oh, ang inyong ugat, dako, gikay na siya og pangsyon sa atong panlawas. Kung watay ugat, meaning di ka tawo. Basin loaf bread ka. Wala kay ugat, basin di ka tawo, gipanganak ka nga loaf bread. Love bird with cheese. kakuyaw ba sa daning love bird with cheese kagipanganak? Magay na cheese, pero wala gi ugat. Akan ipito ang Netflix capsule mga kaudyaka. Dako kani siyang tabang. Aron mawa ng paminhod. Sa imong tudlo, sa imong lapalapa, sa imong kabagtakan. Sinang ipit na imong mga kaugatan. Ako bitaw na okay na gyud ko. Oh, na okay na ko mga kaudyaka. The best gig kayo ning mga pahilot ta mga kaudyaka ba. Unya, tumaran din na itong Nerdflex capsule. Mapalit sa mga butika nga na dyan sa inyong mga lugar nga inyong dool mga kaudyaka ha. Oh, kaganina naman ito yung nangutana sa Sambuanga. Ano itong Sambuanga? Di repertir bang daghana sa Sambuanga po na ito? Nga listahan mga kaudyaka. Ay, ang problema kay dili ko sure sa kuan sa Sambuanga, pero ang namo ko diri daghan kani sa Sambuanga si Bugay. Oh, daghan sa Sambuanga diri nga lista, pero sa Sambuanga si Bugay man. Oh, tanaw na to be. Dagay is Bukidnon pod do. Oh, anapoy South Cotabato, aman mo nga Sambuanga ante. Nadia sa ay nay Sambuanga City di ay. Ah, ya panako nabantayan. Oy, sa mga taga sa Buanga City, naay pharmacy diha. Pangitaan ninyo ang Chilin Pharmacy. Mercedes Shell. Ingon man, Centro Pharmacy Heidi. O, pangitaan ninyo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Incorporated diha, mga kaudyaka, ha? Ay, Marketing Corporation diha. Ay, sayop dito, incorporated.
0: Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia Sambuanga diya sa May Chilin Pharmacy, Mercedes Shell ug Centro Pharmacy. Oga syempre po kaning Nerflex capsule, makatabang ni siya mga kaudyaka para himsog ang paglihok sa lihok sa atong mga ugat. Labi na gid sa atong mga tatay, nanay nga kana bitaw permi bitaw kuan mga kaudyaka, kana bitaw hago sa trabaho. Unya dali ra kaayo mga tik tikangkang, tikongkong, tikingking.
3: Penilin.
4: Apo.
3: Very good. So ituloy
0: if purple corn coffee. Kumuadto gani mo sa mga butika mga kaudyaka, ayaw mo pag-ingog purple corn lang. Pangitaa ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, ha? Ikompleto ninyo ang title mga kaudyaka kay kung sa video kihan pa digin mo kakanta. Ikompleto po rin taon yung title. Mo ato kas pharmacia mo yun ka. Ayo! Ana mo'y purple corn? Muan ang pharmacist, hoy, kadaghan kay klase sa purple corn. Is sure po na imuhang pagpalit? Ay, didi ay, papalita rin kukog Nature's Gift Purple Corn Coffee. Inana ha, kumplituhag yun, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kadaghan manggod mga purple corn coffee, mga kaudyaka. Dapat naingalan sa Nature's Gift. Nakuha ninyo, wa! Ako'y makuha ninyo diyan. O sa may binipisyoan ang kape Antonia? Kabalo mo, sa binipisyoan ang Nature's Gift Purple Corn Coffee? Lami ang lasa, healthy, taas ang antioxidants. Pwede ka pulis pamahaw, protektado ang lawas, bisang wapak ka nakapamahaw. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas ang antioxidants, maprotektahan ang lawas, gikas mga free radical. O, diba? Unya dako kay tabang kay na siya mangustin antay natural antay inflammatory mangud ni kanang mga hubag-hubag nimo ba. Unsa may naghubag nimo? Hubag imong lagos. Hubag imong unsa may naghubag nimo? Ikaw may nakabalo diha. Ako kay kung mangutana mo ay hubag na ako, hubag na gigud ana. Ah, nindot kay ning kape oy laliman kag pangwas mga hubag-hubag. Oh, laliman ka, naghubag na diya imuhang lagos o imuhang apapangig diya. Bandi Jensi, Mosa Family, Palunpon, Leyte. Laika Tubalya, shoutout siyang Uyab, si Ronnie Bunid, Sigig Paminaw. Ingumang shoutout siya kaninyo, Ryan Magbanwa. Lahi raman imong tingog sa imong nawong Antonia. Diri na talagluya. Inani gyud kay kabati. Unsa man, itaraw na ninyo, Ryan, inyong mga panulti diya sa FB Live, ha? Lahi akong nawong sa akong dagway, meaning... Tsada kong tingog, bati kong dawong o bati kong tingog, tsada kong dagway. Tarungan na ninyo, kay undangan ko niya akong programa karon. Una sa tanan, my ever dearest Lady Antonia. Una sa tanan, bago ang huli. Parikwisa lang tagkanta, ikaw ang sagot. Unsa ra itanong nimo nga bakit ako ang sagot? O kanibitong Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, tagpila! 35 per sachet. Shoutout di kanimo, Lolo, Lady Antonia. Ay, nabuang ako, maghihimog Lolo, anin. Adidi, ay, Lolo Ricardo Mataranas, gika ni Jaycelyn Mataranas. Lolo Ricardo! Shoutout di kaninyo sa itong mga lulog-lula. Malipay ni sila mga lulog-lula. Bintaha gyud akong beauty aning mga karaang dagway mga kodyaka. Sagaran maminaw sa akong programa mga lulog-lula gyud din mga bata, mga millennials asa gud na sila karon naglaag-laag pamanton. Shoutout sa nag-request aning station. William Buscagan ug ang nag-operate Bambi Inot. Iapil na lang sad palig Jerome Busi. Ati Kiray og Sabit Unong, salamat Kim Nolasco. Mura man ka nagpadala og kuanoy bali sa tindahan. Shoutout kay kanimo Antonia Aslangko. Asa mapalit ang Memo Smart Syrup diri sa Katipunan sa Bonden Ronte. Thank you Lady Antonia, naminaw mi sa imo. Shoutout diha, nabati ko na ang maganda mong boses ka, naayo na akong radyo. Maguba na po na imong radyo kay nagyaw-yaw na po ko. Naputay gitawag ha? Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kanang bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, kanang mga nagkahanap ng mga mata, nagdidilim na ang paningin sa kanya. Oh, lain na iyang paminaw sa iyahang, oh, kanang bitaw lain na iyang pananaw sa tawo. Kakalagot na siya gikalagutan, o niya sa iyang gikalagutan, lain nagtinanawan. Basin bayag tungod sa usay bitaw mga kaudyaka, dili kita magpalabi o bantay sa ubang tao, bitaw sila mga sayop. Kaya wabit akabalo na puti, kagulingong sayop. Basin bayag ang kanang gikalagutan ni mo, pareha na mong batasan. Ha? Muna bantayan na nato mga kaudyaka. Abi ninyo mga kaudyaka, kanang actually ako nga mo istoryaan ni di ko perfect nga pagkatawo ha, daghan kay kog mga lapses kinabuhi, daghan po kog mga panahon nga nakoy mga batasang bati. Oh, pero kita kung kabalot ang bati minus minus siya nato, mata palang daan unsay makita ni mo simong mata, nakasala ka na. Madam, unsay name atong vitamins para sa mata? Kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila ni 18 pesos per capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka? Nga usa ni siya ka-advance eye health supplement special nga gamer makatabang sa pag-atiman sa himsog ninyong pananaw? Dide mo gusto nga himsog inyong pananaw? Oh, dide ka gusto nga shine bright like a diamond na imong pananaw? Murag na ka-x-ray? Sam Lucero, shoutout niya kanimo. Ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, maprotektaran ang imong mga mata. Salamat kayo sa inyong pagpaminam. Aga siya pikinig ako na sa kanyang programa. Get to get to Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo. Hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Hush, hush, hush! Rock, rock, rock.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalagsa. Ang bukid duro ne, gani ay nag
2: ha sa kulian.
3: O kato kaning ama nga mor na.
2: Bukid sa
3: kani. Oh. Nya o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid igo ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
2: ah pwede na mamakat ka tayo ko sa bukid
3: kat ka ba ay magrapag yun ko atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong pa eh kanang iguwang naman kay ka ay ko salamat
2: pili pa ka na limulay
3: Sean
2: Lido
3: Alberto
2: pili mo idad.
3: Ay, anak ko, binta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Itaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
11: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng profit ko.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Aniyan ang BBC Daglit Balita alauna. Daling gidala sa Balay Tambalanan ang mabdos nga magtutudlo human aksidenteng maigo sa Kumo, samtang miulang sa duha ka grade 10 nga students nga nagsumbagay sulod sa classroom sa Basilan National High School, Isabela City, Basilan. Human sa medical evaluation, gikumpirma nga luwas na ang magtutudlo ug ang iyang gisabak og gitugutan na nga makapauli. Samtang ang duha ka estudyante nga nalambigit sa insidente, gipailalom sa investigasyon og disciplinary action subay sa polisiya sa eskwelahan. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Bim Bim.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon. Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas yun. Ano
3: pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung nindota, 100% yun sa akong gibati yun, wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang nimo?
2: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya yun. Salamat.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
14: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag. Ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Huwander Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno mga pinalanggang tigpaminaw, atong imbalakan.
4: Dili ko na unta buot handomon katong mitaliwan kong kagahapon.
3: Tungod gilimina na kini sa daghang ng labayng mga panahon. Mga panghitabo og kagahapon gipanag-iya na sa akong kanhing kabatanon. Panagpabiling lunhaw nga nahipatik ning galamhan og di mapugngan nga pagadumdumon. Itisok ning kailanman ang usa ka mithi og lunsay kong pagbati. Sa usa ka binuhat nga hamili og mo'y bugtong kong bahandi, siya ang natingba ning gugma kong putli og ning kasing-kasing mo'y pinili. Andam kong ibugti king hinulaman kong kinabuhi, bisan ang kalibutan magdumili. Sa masaarong mga pulong, ang kaugmaon among gigamba.

tungod sa mga saad o panumpa sa daklit na hugno og nangahudla. Sa mabudiong mga pulong nga walay dugukan o puros mga baka. Tawdahon nga nangalarag sa hangin, gipadpad o nangataga. Karon igo na lang ako sa pag-hay-hay kay Milikay man kanako ang kalipay. Itingal sa abdo sa kapait uban sa ulahi kong mga pagmahay. Igo na lamang ako sa paghandura o studling sa mga garay. Dito ko na lang ipabuhagay ang tanang mga kasakit sa lapyahang malahay. Napalong ang nagdilaab ko na untang paglaom. Ning kinabuhi mihug pa ang kangit-ngit kangiob o kadulom. Ning kahiladman ang abako naghilak o nagdangoy-ngoy sa hilom. Lawod sa kasakit o ay tanaman sa akong mga paghandom. Tanaman sa paghandom! Kani, masig ko ang puni. Ah, di kaya pun, mingaw di ay. Binakog rockstar mo ko.

0: Okay, alang to kanin yung tanan. Atod kanin yung sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugna o kahalang niya, lami kas pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapod. Kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. No? Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nairapuntay na dawat nga mensahe gikan sa usa ka nagngalang Shirley taga Kalulut Bonifacio. Nigamit siya Wonder Herbal Oil. Atong sayron kung unsay nahitabo ngano nigamit siya niining atong produkto.
2: Hello ma'am.
1: Hello ma'am. Si Ma'am Shirley Monarca ni ma'am.
2: Shirley.
1: Ma'am, kanang nag-text ka sa ato ang hotline, ngano nagamit kag Wonder Herbal Oil? Unsay inyong gibati di ay?
2: Tungod manggod ma'am, atong nakadungog makanang sakit niya, monkeypox ma'am, masumba na ma'am ba? Napuno, kaya tawas, anang naang nanurok ba nga, lain siya kaayo, mura, dagko na yun, nalukop yung lawas at yung lapalapas at tiil, usa kamot, daghan kaysa nga tanan, then, idala na kong doktor, ibalibaran ni, ipapauli ni, kaya dito na daw sa balay, sa kwarto na, ilain na daw siya, kaya hatna na nilang tambal, nag-uul kay ko ma'am, dahil mo to, daghan na kong iska sa, kumandir uwel, kaya dealer man ko. Ako po ma'am, giligo na ko sa Wonder Oil. Sus ko kay mga alas 3 siguro to ma'am, nalayos man na. O to sus, pagpapasalamat na ako sa Ginoo din. Ako pag disang dipainom. Naulian dyan siya ma'am, Wonder Oil ma'am, salamat. Diyo kayo.
1: Dagan kayong salamat ma'am. Philly Monarca of Kalulut Bonifacio, proud users atong produktong Wonder Herbal Oil.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins inyong mga kahayupan. Mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ng produktong Wonder Animal Vita? Ha? Oh, mauning gamiton na to. Parang nga, baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kigunod, lamik kay karne. No? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misa Amis Oriental. Nagamit niya uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy, kaysa unang baboy na mo, kuan man dili makay siya motubo nya sa sukat nga amo siyang nakuan sa Animal Vita nagkuan na nang dagko na kay among baboy karon gani o na maglisod na migbaligi ani kay dako na kaayo nya ang amo pong mga piso sa una mga matay man basta ting init nya karon kay mo man na ilang giinom ang Animal Vita man akong gibutang na ilang mga ilim noon na karon kay kuan na baskog daghan na kay kog piso karon. Napasalamat kong dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay Animal Vita kay sukad gyud nga paggamit namo ang among mga piso wa na mga matay unya ang amo pong baboy dagko na pud nga sa una magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila treats lugod among ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man moinom og tubig nya karon nga pagbutang namo sa Animal Vita kusog na kay sila moinom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon amo ibutang sa ilang ilim noon ako pagkataud-taud wa na urok nagsuyop nila mo lang dali ra kay sila mo dako ko na pasalamat jud ko kaayo gyud nga nakailami aning kuan Animal Vita.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kakitan ko mangihi. Ako kidney stone. Lagi ko, ang kiyotin ko kugod, ako kung mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, nadalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
5: Nadalas, yeah. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
4: Okay. karon eh nakus ka mangihi hayaay na akong pangihi.
5: Okay, salamat gyud kay sa Juan Durban Aba Plus.
0: Ona atong Juan Durban Aba Plus. Ret ko akong mama ug papa Bagumbayan kadingilan bugyod no. Ug maguwang akong agaw diha sa Talairon Kibawi ug akong bana love kay nako akong ugangan. Jini dayni sa Proctris ginapusan damulog bugyod. Daray ko among kauban sitio Kiauran. Oras family agwan ugok sa Badula. Awon gambay dalon buwan sa family especially sa Angab family. Pa shout out Merly Angab ng sitio Kiau sa mani Kiauran. Salamat kaayo no. Sige. O baka tong pagka-pronounce bisig dito mao. Kita na ko ang imong mga avid listeners diri sa Fishport, Bara di Polo, silang Maming Tiwawa, Titars, Tishelo, Timili ug Ate Rizel, greetings coming from Rica. Ay mo galimot sa Bitron Drops pud ha. Oh, katong mga bata nga bag-ong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mi gyud, no? Inyong anak dili na daling magsakit unya maipod matulog basta kay naka Vitron Drops kanang ilang gingon nagkinabog di na ma-experience kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Kinsa ganini ma'am?
6: Si Harabilia Maturan sir.
5: Taga
6: Calayagon, Buena Vista
5: Agusan
6: Del Norte.
5: Agusan Del Norte. Okay, ama ma naka-text manggood ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang sir kay atong pag-try manggood namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya. Mm-hmm. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron. So mm-hmm. Ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinood gid ay ng mga gipang ilang testimony kay pag testay na mo na anang Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog.
5: Mm-hmm.
6: So, kay mag-isod, di ay ano niya, ano nga bata kay hilakon, niya ka nang, digit siya ingong nga hinaon ba, so, mm-hmm. Manan, gitestay nga na mag-Vitron, so, pinood gid ay nga, maayo po ang Vitron.
5: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon mag 1 year na siya hapit.
5: Mag 1 year na. Nya,
6: oh.
5: Okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
6: Oo, padayon gyapon yung Vitron.
5: Mm-hmm.
6: Wala na mo siya undangi, makapagana gyud siya taon.
0: Una na kanindot ang Vitron Drops, Vitron syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak kadua ka tuig tamag 12 anyos, Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak ana ganahan kay nga eskwela, bright sa eskwelahan. Oh, niya dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kayo naka-Vitron syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup, mga pinalanggan, di paminaw.
1: Kinsa ni ma'am?
7: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
1: Unya, ma'am, human o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup, unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ko na pod usob amain ko. Sige, natay ko ata mo, palitan na tikaw ana ano pod. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lakay. Makabright di ayun, no?
1: Hmm.
7: Kaya, naanam siya nga, palitin ko usob na kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
1: Ah, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
7: Sige, salamat po, ma'am.
1: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Ngunana, ganindot ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggan, tigpamina. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon, nya di na kay katulog ug tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
8: Ako si Jean K. Rugay, nagpayo diri sa Davao del Norte. Ning gamit ko aning Vitron tungod kay dugay kay ko makatulog, dugay ko makatulog, maabot na lang alas 11 sa gabi.
5: Mhm.
8: Ug kag tilaw ko, makamata ko launa, di na ko kabalik katulog.
5: Mhm.
8: Di pagid ko ganahan mo kaon kay lud-on ako, lud ba akong kutukuto. Niya, mo to pag tis na ko niya nakatiko og napulo ka kuan tablet.
5: Vitron tablet.
8: Vitron ako, napulo ka tablet isa ka pack.
5: Mhm.
8: Dito na ako, nagtambok-tambok na ko.
5: Tambok
8: ka. Actually, giopirahan man ko o galston good.
5: Giopirahan ka galston?
8: Oo.
5: Mm-hmm.
8: Tapos,
9: kidney o spinal gidungan. Oo. Muna karon dako gigay kalainan ang kuan ang paginom nako sa betron makatulog na gyud sakto niya nakakaon ako og tama po dili na kulodon ganahan gyud ko makaon daghan na kog vitamin C pero lay ang betron tagtulog ka adlaw magdi mawala ang imong kuang kuan epekto sa tablita nga imong matumar.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Garay Medis City aton Barangay Ipil Surigao City na minami sa imong programa. Salamat sa pagbasa gikan ni Irvin Junaldo, members RSV Life Care Marketing Incorporated, sa Agay Family, Dapatan Family, Dumugan Family, Ayawon Family, and Lastino Family. To all family na lang, thank you. God bless from Gerlin Dapatan from Nakabuklad, San Fernando. Greet ang Dapan Family, Igaan Family, ug Ambag Family. Ang nagpagreet late weeks Dapan diri sa Antoninio Kidapawan. Ibayalan ko sa akong anak kasi Roxan Dail, akong mga apo nga si Ivan, si Arian, si Ariana, gikan kang Lula Tilma Salangka. Taga Mindagat, Balitbugbugin. Let lang ko ni Mama Marcela Lumukso, akong Papa Edgar Perez, gikan siyang anak nga si Idna Prampinian sa Buanga del Norte. Kana bang Juan Dar Carjoker ba daghang inangutana nako dali kung maayo ba daw na para sa mga hayblaron. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga hayblaron. Oh, mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya wa pa ka maka-experience og pagka stroke. Ayaw naghulata. Traidor nang sakita bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit ra nag-atake unya maotro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Wonder Cardiocare na yang presence. Available as mga parmasya, butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana po nga itong Wonder Hemo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, magunas kita eh, ng almoranas. Almoranason ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, pag nakakaan ang abalatian, ikaw mismo, kay bawa kas mukha galingon, pag inom og Wonder Hemo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Hemo Aid. Unay ngalan sa produkto. No? Wonder Hemo Aid. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Hemo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, kanang alinya. Aw. Pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonderful Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Niya kana po nga tong Wonder C+. Oh, sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitaw wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitaw vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old na isira para anak. Na isira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan Wonder C+. Ayaw kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Mao nang pangalan, ha? O, parang nga, Di ka mga problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Wonder C Plus na isira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos patas. Rita ko si Lisa Dumadag, Jane Subing, Subing ug Niljin Imbudo. Sige rag paminaw sa inyong programa from Raymond Tampoy, a credit dealer titay sa Buanga Sibugay. Kaya ako mga friends like Lindo, Iktoy, Jumar, Dodo, and especially ni Koy. Salamat kay nimo Kuya Kais. Ako Mama Roskita na minaw sa imong mga balak. Nagpagaray si Ashley from Suwaris, Iligan City. Nagpagaray ko ako mga friends si Honey. Ping Ping, nagpagaray si Tu sa Upi, Maguindanao. Nagpagaray sab, Amber Family, Okoman Family, Alameda Family, Kurupan Family, Bayanban Family. Especially sa akong ate Abigail, Bamber, Lailin, Kurupan, o akong kuya nga gwapo, Kuya Junjun, o siyang ugangan. Mama Ilse Okuman, o sa akong iyaan tanan, I miss you so much. Inamini mo rin sa Aperti Parak, pambulig sa Mbuang El Sur. Janice Carpione, salamat kay ni mo, Kuya Kans. Thank you! Atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, na pinada ni Emilia Fajardo Buntilao, taga 253 Hakusalim Street, Zapatera, Cebu City. Title siyang balak, Reunion. Uy, Reunion. Luwan ining sakayan sa kadagatan. Gitadlas ko ang halapad nga kalauran. Sa tinguha nga makaduaw sa yutang natawhan. Hinambin ang kahinam nga ang puot ni ining dugan. Nga ikahangop ko na ang akong kaliwatan. Sa daghang katuigan akong gikamingawan, 5 anyos pa akong gibiyaan, mismo among amahan, og naminyo usab ang akong inahan. 4 salingsing sa among mga ginikanan, ako ikatulog bugtong babay namong tanan. Ang kamagwangan, mitaliwan sa dinamita na buthan, lain kong magwang og ang kamanghuran. Gidalas akong inahan, nasamaran akong dughan, ako iyang gibilin sa akong mga apuhan. Datog kanako ang kalibutan sa pagnapulog pito, milangyaw ko sa dakbayan. Nanimpalad, nangalap og sarang kabuhian, singot og luha akong natagamtaman. Gihimo na akong inspirasyon og lamdaman, arbon ng akong pangandoy matungan. Ako mga igsuon, subli kong ikauban. Kaya ang kamingaw nila nag-uilap ning dughan, karon nga hingkod ang akong salabutan na ako'y mga salingsing nga gialibahan. Usa sa among kaliwatan iya kong gisairan, na mag-reunion ko nami pagkasunod bulan. Walang luwan ining sakyanan sa kadagatan, nag-aliwaros, nag-ugpo-ugpo ang akong kahinam. Na mahangop, mag-akos ang akong kaliwatan, masigutambong akong magwang og among kamanghuran, na ako'y kamingawan sa taas nga katuigan. Reunion! Emilia Fajardo Buntilao, 253D Hakusalim Street, Zapatera, Cebu City. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw! Ito na ko! Paano naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya o diwa, mag-uban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balita.
6: Maying hapon kabagting o kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas dos. Gipahibalo sa Zamzo Rec 1 nga gibalhin ang nakatakdang 12 oras nga power interruption gikan sa July 18 ngadto sa July 19, 2026 adlaw nga Domingo alas 6 sa buntag hantod alas 6 sa gabii. Apektado ang mga lungsod sa Aurora gawas sa barangays Lubid, Lantungan, Inroad ug Rest House. Apil sa mga power interruption ang Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Tambulig, Molave, Mahayag, Dumingag, Josefina, Tukuran, particular na sa Navalan, Sambulawan, Buenaswerte ug Lapirian ug Lakipna ang lungsod sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ang mga power interruption kabahin sa line maintenance sa NGCP Aurora Magangon 69 KV line. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting Bainte, Annabel Gitarte. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
5: Mutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
8: Mm-hmm.
7: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
10: Namagong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: Bagbagin.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock Radio Bagbagin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit. Balitang.
7: Painhapon kabagting o kabalkadas, kini ang BBC Daglit Balita, alas 3. Nakapahimulos ang mga mag-uuma sa Barangay Tulangan, Pagadian sa libreng veterinary services, pinaagi sa libreng serbisyo alang sa masa or LSAM. Din gipahigayon ang deworming o paghatag o bitamina alang sa mga baka, kabaw, kabayo o kanding aron mapalig-on ang ilang kahimso. Inyong nabati ang Daglit Balita, alas 3. Ako si Bagting Bayente, Annabel Guitarte, maayong hapon.
6: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.
8: The DJ is gonna rock your world with some 70s tunes.
9: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa akin. Kaya ano, laki po kuya ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag Ting.

not the way to do it.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nanguma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Game over.
1: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. BBC, Daglit, Balita.
3: Kabagdi-kabagkada, anyan ang BBC Daglit Balita, alas 4. Gerefray sa House Committee on the Welfare of Children ngadto sa Technical Working Group sa House Committee on the Welfare of Children ang balaod doon nga gisugyot ni House Speaker Faustino Budge D. III o House Majority Leader Sandro Marcos nga nagdili sa mga bata nga nag-edad o 13 anyos paubos sa pagbaton o mga social media account. Gawa sa pagdili sa mga bata sa pagbaton o pagbintinar sa social media account, ang House Bill 9965 o mas na ilang at children sa Social Media Safety Act nagtumong usab sa paghimo sa digital literacy nga mandatory sa basic education aron mapanalipdan sila sa online world. Tungod niini ang Department of Information and Communications Technology o ang Department of Education na magtinabanghay aron sa paghimo og digital literacy and ethical use of social media module sa K to 12 curriculum. BBC Daklit Balita, alas 4, kusibagting ni Sheriff Florence Ofima, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita.

0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pinakanindot og ikalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Rock, rock, radio, bad, bad, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: to the Lotto players, two numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambo dito sa System Play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. The first number is 15. And the second number is 6. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 15 and 6 in exact order. More pa premyo ang dala namin sa inyo, pero bago natin tutukan ang susunod nating favorite game, here is a dose of good vibes from PCSO.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero ninyo kapag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambo nito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Ang 2D Lotto and 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. The second number is 2. And the third number is 4. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 7, 2, and 4 in exact order.
2: Moong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang Sed Gogon herbal capsule sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon, lawas basta Kugon.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Kugon, Sed Panyawan Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Layas!
5: Karon o ugma?
4: Karon!
5: Imo kong ihatod o dili?
4: Agay, patamparos ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay! O niya, mahuwat kang gokdon o sundang! O dili!
5: Paamin na ko, nay! Timulayas na ko!
4: Ika-98 utso na ni Kahiga yung nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
6: Ay! Agad kong ereng! Oh. Taba!
5: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
7: Uy!
5: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
6: Ay, salamat!
7: dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring inday.
8: Oh, usak kaliso sa kapayas?
9: Mama!
8: May nagkinahang nanasan sa akong tabang. Ang liso.
10: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: O karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Hinay naman to. Ganon yung anak man imo reaksyon.
2: Okay.
1: Di ba nga natural naman na nato nga maghinapakay kung malingaw? Di ba? Pero ano? La, time para good girl. May samad lagi ka sa imong bukton. Patanaw ako, be!
2: Ayaw!
1: Oh! Hala! Girl, naan saan yung bukto ni mo? Nga naman
2: aray,
1: eh!
2: Aray! Aray! Unsa pa! Hinaya ko na nas pagkupot, be! Kaharas ba ni mo?
1: Nga naman yung bukto ni mo? Katakan ko din nagpinaakan. Paingon ka sa imo... Oh, bebe, bebe! Walingon ti ka, be!
2: Ayaw na, good be! Sa mukha, yun ni mo tinawin!
1: Grabe, haog, paak! Abaga, ugliog! Dukan kang pinaangkan! OMG! OMG, kinuok ko!
2: Ina?
1: Emi! O nga, si Harry! Agay! Kadto, may kusog! Lain na ni mo, ay maninood lagi ka!
2: Ay, wadyo kay klaro.
1: O saan di ay kayo ay paak-paak man ka? Katakan ano o? Oh, lakra pagid ka ayo girl. Sakita ano una-unaon oy. Asam na kuto be? Pakita gani ko be be be. Ambil yung lawas good be.
2: Ay, sa muka oy. Sa muka lagi kay ka. Ayaw ba?
1: Hoy, ay, ba?
2: Unsa ba? Manghiling man ka dahil kundugan. Ayaw
1: uy,
2: ba?
1: Uy. Hala. Nasam. Usa. Duha, tulo, o fast! Yes,
2: gusto na, P. Hala! Sobra na lagi ka, ay. Nalili na ka sa kong yutot, sa.
1: Hala, girl, hala, girl. Kalain ani, girl. Ay, ginuok ko. Kadagan. Ay, ako gina. Nga tibuok lawas ni mo ang iyong ipampaak. Ah, grabe, ha. Nakapanggigil yun ni mo sa Harry. Ew.
2: Dani. Ay, dawi. Gusto ko malipay nga sa katapusan. Naangko na gid ako siya. May nahitabo na gid amon duha pero ay, okay ka kung malipay inihitabo ati na. Nga nag-antos man ko sa tumang kasakit samtang siya nag-enjoy siya.
1: Pitaw, pitaw. Unya. Siya man na. Sige pa ka.
2: Maugani, kaatraso na ko. Murag nuwa akong gana naguna-una. Pati nga ligo sa paisunod niyang buhato na ako.
1: Bitaw, bitaw, bitaw.
2: Pero kung mo atrasap ko, dili may magkadayon. O kung dili may magkadayon, maato siya sa uban. O kung maato siya sa uban, dili may magkadayon, di ba?
1: Sigbalik. Taral.
2: Pero, ay... Ah, bahala na lang, uy. Dili na lang ko, uy. Kaysa, maduol man tud ko niya, pero mag-antos man sa kusikasakit. Dili na ko, bahala na. Mulikay ko niya.
1: Yes, sakto ka, anak, day. Okay, dako-dako, manggid ng kwarta, ha. Makahatagid ka, anak, ni mama o papa ni mo. No, ar makatamang ka din sa inyo, pangunso mo. Palit ang lechon, day, ha. Dugay na batawa ka makakaog lechon.
2: Ano? Apilde ka?
1: Oo! Oh! Kuno sa kaon din sa inyo, apil, manggod ko, di ba? Kami gabayata. Best friends.
2: Sa ingon.
1: Ako. Ako, good.
2: Ay, amiga ba? Uy, alalay, romantika.
1: Ay.
2: Alalay.
1: Ay.
2: Bidribi.
1: Iya, wala.
2: Butang yung tambal ni... Bita, alalay. Butang yung tambal ni ako mga samad, be. Kung inig ka human, masahiin ko, ha? Ano? Pagkatugdayon ko kay sakit.

0: Lisa, baka bayi,
1: Bos. Ara. Bos, para bos. Napeluna na ang truck nga gikargahan sa ato mga ekipos. Ana.
2: Ang atong kontak ni ana sa Mindanao. Sigurado ang anaa siya sa pag-abot sa atong butang. Minilyon ang kantidad niya na, Bon. Siguraduhan ninyo nga way tinugyanan sa balaod nga maka-intercept.
1: Patik na, boss. Patik na. Wala problema. Kasado ng tanan.
2: Kung mawag na, tanan. May lain pa kitang buhatan. May pakikitaan pa kong laing investor.
1: Sige, boss. Tanan.

0: Gay, kalabad sa akong buwag man di ako gahapon. Kasakit sa akong Agay.
1: Ay. Kakindi mo guni aman, ako na guni. Ganda man kag bino. Basi ganahan pa ka.
0: Saba, ay! Sukaton man yung tanmo guay ayo.
1: Unsa.
0: Ha, wakapay ayo. Dile pa maayong mo gawasan ang ba-ba ni mo. Wala dyan kay hinungdan. Be, pawa din sa kontubangan kay mabangon ko.
1: Kalus aka man mausab masing. Dili ka man ingon ni anak ka ni Addo. Mahimo ba? Igo na. Hulungan na kini. Idaran na kita.
0: Ha! Ano'y akong hulungan? Ang akong pagpanugal? Kung mohonong ko, unsa sa himuon ni mong lingaw? Ha? Unsa'y akong himuon nga lingaw? Ang makigatubang ni mo?
1: Masing!
0: Sige lang, kaglingkod ana imong wheelchair. Unya makakita at kanunay ni mo. Mahinomdom ko sa imong gibuhat.
1: Masing, dugay na kaayo ang maong hitabo.
0: Pero wa ka na magpasabot. Nga nalimot ako sa imong gibuhat. Ikaw mismo mo'y naghimo ni mo nga mahimo kang usa ka inutil panyong. Og ikaw usab ang nagpatay sa atong anak.
1: Kada adlaw, wa ko'y laing giampo sa Ginoo nga unta. Basay luho na ko sa atong anak, katuan na karanuban kaniya sa langit. Wa man kita mahatagig kahigayunan nga makauban siya. Pero kanunay siyang niyas sa akong kasing-kasing o palumduma kasing.
0: O ka na, mao'y hinungdan. Kung nga nung dili ko makapasaylo ni mo, panyong. Tungod kay dili ko makahimo sa paghikalimot sa ato untang kaugalingong anak.
1: Masing dako na si Pia. Nga nung dili man lang ni mo sa dawaton.
0: Nung ka! No! Dili! Dili ko si anak! Dili siya gikan sa akong sabakan. Busa, dili mahitabo nga mubati ko niya panyong hangtod na sa akong kamatayon.
2: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Said Cogonable Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
3: Kailangan po iningos ako nga testing down Said Cogon kay muna yung maayos sa UTI. Abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro niya akong gigiwan na magtiwas ako pang-ECR kapasin mo sold ito sa bawal noon. Pagkuhit na ako, ang tanong ka na murag sa tibuok yun siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato. Mo ito nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na uyo ko sa Pay Garcia at nabalbiliran.
2: Basta tatak, Said Marketing, tatak kining magaling!
4: Kasayuran, impormasyon, giya o pagtabang. Said alang sa kahimso.
5: Said alang sa kahimso.
4: Hatod ka na to sa Said Marketing.
6: Mga higala, isuon sa Luzon, Visayas, Mindanao, Timaray Kanunay, nga kining atong lawas. Ang ayan atong pag-aampingan, gumikan kay Delikado. Nga bisan pagali, kining atong mga palibot, makahatag o pagkadaot sa atong kalawasan. Pinag-agi, of course, sa atong mga ginatawag na itong ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Maayo kaayo nga mag-tumar sa mga produktong herbal sa Said Marketing. Bueno mga higala, isuon, kabalo mo nga kining cervical cancer or cancer sa matris o sa kanil sa mga leading problema sa mga kababayan nga makahatag og problema inabi na gayud ang pag-angkon og ginatawag natong pagkawala sa atong kinabuhi. Ang cervical cancer sa kaning kamatang sa pag-grow or pagtubo sa usa ka abnormal nga cell diya sa lining sa mga cervix. Ang most common nga cervical cancer mamahimong makahatag og delikado sa kinabuhi sa usa ka babae. Munang importante nga tagaan atong pagtagad ang maong matang sa balatian. Alang sa mga simptomas sa maong matang sa problema, una adunay vaginal bleeding, ilabi na in between periods, adunay menstrual bleeding nga mas taas, no? Mas heavier than the usual. Pwede po nga dunay mabati nga pain or pagpanakit during sa inyong pagpakighilawas o baka bleeding after po sa intercourse. Baka mga igalang isoon pag-angkon o pelvic pain o pagpanakit sa balingkawang. Kalinga mga matang sa mga problema sa lawas mga igalang isoon, labi na kining ginatawag na to nga cervical cancer, matabangan nga mawala or ma-prevent, no? Mahitabo. Gumikan sa gahom sa ato ang panyawan nga tanom, inubanan sa kogon nga tanom. Kaning kogon o panyawan, mag-uban nga ina. Bisan pag-unsa nga matlang sa mga problema sa kalawasan, matubag dayon. Said Kogon Herbal Capsule, makatabang sa kalawasan.
4: Pamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan. Ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginamit sa Said Marketing. Basta tatak Said Marketing. Tatakining magaling.
7: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Said Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Said Liniment Oil, tangtang ang agay. Said Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Said Marketing.

0: Wala, kanindot ining duster.
1: Mayan gana, samot ka kaputi.
2: Palito niya ni Nako.
1: Ha? Mag-duster ko? Kuno sa lang? Oh, it's a miracle!
2: Dili para ako eh. Parang nanay. Happy taman iyang birthday. Kini akong irigalo niya niya, kay ganahan mo na siya duster.
1: Oo, nindot siguro ng duster ko, kay labiran ka ng kamante ba? Laos-laos lang agin.
2: Ikaw no, sa gulang kini mo binuang ang sakto
1: kay nakikistorya. Patuloy ako lola, mag-duster to. Sige, duster. Niya, kay on, gali, magawal sa sabay. Niya, walingo lang duster. Awa, yagawin, unsaway, pungko-pungko.
2: Ano, Dena?
1: Marugrang, ihips.
2: Kalain, sa ano.
1: Sirit na yun.
2: Basta kay paliton ko na para sa akong nanay.
1: Ay, tanay, mahilis ang duster. Sige, magtutok. Bida, minabuhin sa ta.
2: Sige, tana.
3: Manindo!
1: Oy, tana, bata na, oy!
2: Antikuwang siya na!
3: Malindot ang maong sapot. Gusto kong makaangkon og sama, ana. Paigo na ba kining akong kwarta alang ni ini?
1: Oo, pipili kwarta ni mo di ala.
3: Kini,
1: Oy, upro si siya kadagal, pulo sa ating piso. Ingo ka na, purbeda, oy.
3: Sige lang ganahan ta ko sa maong sapot.
1: Kuhal kining-kining, sa kuhan la, sa sapot. Pang yun, barong karaanan na yung style la, oy, sapot. O, naitsahan ko yan. Aulawi la, kaya di na paigoy mo kwarta. Tag-dusintos mo na ako niya. O, sigatos mo na si Gio di Bukapin, siguro.
3: Ay, dugay na kong nangandoy nga makabatog sa maniin eh. Dugay na usab ang katuigan. Ang katapusang higayon nga nakapalit ko bagong sapot. Hinungdan nga, nagisi na kining akong sapot nga gisulog.
2: Tinuod no? Pulo sa tinuod din na pa ka ng iyang gisulog. Ay, kaluoy sang lula, uy.
1: Wala. Nasad ka na, day.
2: Luoy kayo si lula.
1: Luoy na sa luoy. Ala, no? Probida. Luoy, bitaw niya. Ang sakop na nato. Uman siya yung kwarta.
2: Nagsigit ang hihapon. Nag-iha pa in town sa iyang kwarta niya. Nagsigit ang aw sa sinina, Dor.
1: Bitaw da. Tanay, rito maluoy. Yung tanong niya. Tanay, si Bata.
2: Mausad on tanay akong gusto nga ihatag ni nanay. Pero, ganahan ka man ka ana iya. Sige, imo na na.
3: Tinuod. Ipanghatag radi ay ne?
2: Dili uy, atong palituin.
3: Pero maura man ni akong kwarta.
1: Maog yun, maura na.
2: Palitun ko ni para ni mo iya.
1: Unsa, pari api ay, unsa?
3: Unsa? Ay, ani dawata kining akong sinsiyo. Kinilang ang akong sinsiyo o dungagi lang ni apo.
2: Kana ayaw na lang, diha na lang nimo iya. Magamit pa na nimo, mapalit na nimo og makaon. Naibaw ka ba nga nabalaka ko nimo dihang kalit kang nawa dito sa akong gibinlan nimo? Salamat kay luwas na di ay ka.
3: Manggigayo na hunaon ka nga bata.
1: Daga na rin siya. Daga na tao na siya, hindi na nabata. Unsa?
2: Kadiyan sa ha, ako yung naantindira ha, nga iyang paliton, unya akong ipaputos.

0: Ay, lami ang kining maong pagkaon.
1: Lami bitaw, no? May tag, kaapil mo kaon ay. Pag-gutom-gutom na ba ya?
2: Adur, uy, ikaw ba?
1: Ikaw ba? Palitan mo na still, may pagkaon mo gyan mo. Ito, ano kay Halli de Korta ron?
2: Sige lang, kwit, ang mahinong danon na nakapakaon ta sa kigutom.
0: Lamian kining ilang pagkaon.
1: Lami lagi, pero wala ka kaon-taon. Kaya igor man taon, imo gitutok ka taon, wala makapakaon.
0: Parat.
1: Ah, oh, parat yay. Tilawin na to, bebe. Tilawin na to, bebe. Ah, bebe. Parat yay. May ako'y kutsara. Kuwanan ko gamay sa baho, ah. Di man parat. Lami man. Traktura mas timpla.
0: Parat.
1: Ay, hindi lagi parat.
0: Parat.
1: Hala, no?
2: May lain ka gustong kanon. Iya, gawas anang sabaw sa baboy. Unsa may gusto nimo?
0: Ay, gusto ko anao, kanao.
2: Oh.
1: Adobo? Wala ka magkawang adobo, ho? Parpinda sa tao na li.
0: Kanalay akong gusto. Pero gusto ko nga dili parat.
1: Oh, yeah. Lami mo nang adobo basta parat-parat.
0: Ay, di ko mukha o parat.
1: Di
0: ko mukha o may asin.
1: Oh.
0: Wa ka na sa amo.
1: Ano? Way asin sa inyo?

si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kuntinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural o epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Kurda. Spinner, Alwin na Kurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Sa may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
2: Ano akong pag-umangkong nga siya, ang punang gigamit.
1: Ah.
2: Celebrity.
1: Wow.
2: Namusgod ka siya. Ipapag show, gano'n, oh, yung ragit siya. Gigamit. Sige,
1: mag-try
2: po.
1: Wow, so nagamit po siya ron.
2: Mag-try po siya. Puti man siya daan, ma'am.
1: Okay.
2: So, ano siya na, tinood good siya. Marang hangin good po, gamay-gamay siya. So, mag-upa lang. Murag-upat pa lang kagaw siya na gano'n.
0: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
3: Radio Magbating.
4: Oras, alas 5 y media.
3: Radio Magbating.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radio Magbating.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ito ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pag mag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaling din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: saan man daw ako bukay ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon po. Tangali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli.
0: Nanay Feli.
1: Yang Jensha.
0: Nanay Feli ng Jensen. Opo. Okay po. Nanay Feli. Okay po. Opo.
1: Pag-anggit ko siya din siya na
0: wala pa rin. Opo.
1: Hanap ko kapon. Lahat na dosikat. Pinuntahan wala daw.
0: Wala daw. Okay po. Sa Jensen. Wala. Okay po. Actually, Nanay Feli, nasabihan ko na po yung ating po namang yung ating po namang mga deliveries. At ginagawa na po ng paraan, papunta na po dyan. Di ko lang po alam kung saan pa sila kasi kailangang mag-drop by. Hindi lang naman po kasi yung isang lugar ang pinupuntahan po nila. Halos po lahat ng mga nadadaanan po nila ay nilalagyan po nila ng ating po namang rice coffee. Nang sa ganun, yun nga po, makatipid din yung ating po namang mga kababayan. Yung ating po naman deliveries at malagyan po lahat ng mga lugar na dadaanan po nila. So, antay-antayin nyo lang po, Nanay. Kasi po, paparating po dyan sa inyo.
1: Anong butika?
0: Yung pong dating butika, Nanay. Yung pong dating butika natin. Yung pong dyan sa Jens Rojon. Tama po ba yun?
1: Opo, Rojon. Dito, maraming marojon.
0: Opo. Opo. Tapos diyan po sa saan pa nga to? Opo. Wait lang po. Rojon, Esrin Pharmacy, Dajangas Drug Store. Yan po yung mga lugar na pwede po natin, mga butika na pwede po nating puntahan para po naman na
1: butika.
0: Ano po 'yon?
1: Po yung at saka Mercury at saka Watson ng aking alam.
0: Opo. Kung meron pong South Star Drug, pwede din po doon.
1: Saan po?
0: South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, pwede rin po yung ating pwede nating ipagtanong yung ating rice coffee.
1: Dito, Kuya Boy. Wala.
0: Okay. Sige po. Sige po, Nanay. At yan po yung sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Jensen ng ating po namang rice coffee. Sa bayan po yan, Nanay, di ba? Sa bayan mismo.
1: Opo. Kailan kaya? Anong kuhan kaya? Buwan? This month?
0: This month po, Nanay. Panigurado po yun. This month, darating po yung ating produkto dyan, Nanay. Antay lang po at ginagawa na po ng paraan ng ating mga deliveries, Nanay.
1: Sa Rojon po, Kuya Boy?
0: Opo. Yung mga butika na yan na nandyan po sa inyo ay lalagyan po yan ng ating rice coffee ng ating mga deliveries.
1: Ay, salamat po kung
0: ganun. Opo, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko pa rin po ito. Itatanong ko pa rin po ito para kahit po papano malaman po nila na marami na po ang nag-aantay. Lalong-lalo na po ikaw, Nanay Feli. Ng ating rice coffee dyan po sa Jensen.
1: Marami siya na bilhin ko para matagal ba
0: Oo, dapat po ganoon. Para hindi na kayo pabalik-balik at matagal yung konsumo po, Nanay. Tapos, halimbawa, meron na lang kayong natitirang dalawang karton, maghanap na ulit po kayo para hindi po napuputol at tuloy-tuloy dapat po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kaya paubos naman ang rice coffee ko, paano ako makabili, oy?
0: Opo.
1: Kahit dalawang touchman magdating yan sa Shopee, tagal.
0: Opo, medyo matagal-tagal po talaga kasi tsaka may shipping fee. Opo, tama. So, dapat po talaga doon na po kayo sa butika na lang po dapat.
1: Kuya Boy?
0: Po. Ano po yan, Nanay?
1: Sana ngayong buwan na ito, magdating.
0: Sana po, Nanay, sana po. At ipa-follow up ko po sa ating po namang mga deliveries ngayon. After po nitong pag-uusap natin, itatanong ko po sa ating po namang mga deliveries para kahit po papano, alam nila na marami na yung nag-aantay dyan po sa inyong lugar.
1: So, marami na yung mga kaibigan ko, gendorse ko na. Kaya lang wala pa. Wala
0: sige pa po daw. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang babanggitin ulit sa atin po namang mga deliveries.
1: Sana po ganyan pa buwan ito.
0: Sana po, nanay. Opo. Hayaan po ninyo, ipanalangin po natin na kumbaga mabilis na makarating po dyan yung atin po namang rice coffee.
1: Opo, sana.
0: Opo. Maraming salamat po, nanay, ha?
1: Salamat po, kuya po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Laging mag-iingat po, ha? Thank you, nanay. Bye-bye.
1: Thank you, bye.
0: Salamat po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po ninyo nang sa gayon pag-usapan natin, mga kaibigan, yung inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Kumusta po?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebeng, ang Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay Bebeng, okay po. Nanay Bebeng, okay. Okay, nang Oriental, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Bebeng?
1: 76.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na po, Nanay. Okay po. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Marami nang naitulong sa atin ng rice coffee.
0: Ano-ano po yun? Dati po, Nanay, bago po ninyo, paano po ninyo na naalaman, nakilala si rice coffee?
1: Paano nga na eh, ako yung makuha ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin na lino ang mata.
0: Oo. Tapos, ano yung dating problema po ninyo sa kalusugan? Ano po yung sabi na, napacheck up nyo na po ba yung mata po ninyo sa doktor?
1: Oo, matatlong doktor na napag-check up. Ano, sabi, sobrang daw taas ng aking grado, kaya...
0: Oh. Ano daw ang dapat? Ano daw po yung dapat na gawin?
1: Ay, pinakamataas na lang ang gradong nilagay. Wala din ho eh. Wala. Ay, ayaw ko naman mag-opera.
0: Ayaw niyo naman mag-opera. Kasi operasyon po yung sinasabi ng doktor na pwedeng solusyon po dyan sa inyo.
1: Oo, ay, ayaw ko naman.
0: Ayaw mo naman magpa-opera, opo, Nanay. Kasi medyo, ano na, medyo, sabi niyo nga po, medyo mataas na sobra. Kumbaga, malala na yung problema ng inyo po namang mata. So, ang magiging problema niyan ay dapat po talaga operasyon. Kaya lang, ayaw niyo naman po magpa-opera. So, dito tayo sa ating po namang rice coffee, magbabaka sakali tayo. At alam ko na matutulungan po yan ang ating rice coffee. Pero, hindi po yan mabilisan. Unti-unti po yan, Nanay. Lalong-lalo na dahil po mataas na po. Kumbaga, matagal na po yung sakit po ninyo. Matagal na po yung problema po ninyo sa inyong mata. Kumbaga, marami na po kayong sinubukan at di pa rin. So, kailangan po, Nanay, antay-antayin lang po natin. Kumbaga, tiyagaan po natin. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha din po natin yan.
1: Yung mahigit na dalawang taon na po nag-iinom.
0: Yes. Kumusta yung tulog po ninyo ngayon? Kumpara noon dati.
1: Tsaka pagbabawas. Oh. Dati noon ako yung madalang magbabawas. At pero ngayon ay halos araw-araw na naligtala ng isang araw.
0: Oh, di ba? So, yung katawan po ninyo, yung kalusugan po ninyo, hindi pala nga po yung mata po ninyo, pero marami na po ang naitutulong sa inyo ng ating rice coffee. Tama po ba?
1: Oo.
0: Di ba? So, kumbaga, kahit po hindi yung mata natin yung... kumbaga, naaayos pa rin ngayon kasi ginagawan pa po ng paraan. Ngayon, marami na po yung mga naidulot sa inyong kagalingan ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo.
1: Kaming mag-asawa, mag-inom ng kayong, rice coffee.
0: Kayong mag-asawa yung iinom, umiinom ng ating rice coffee. Opo. Si tatay, ilang taon naman si tatay?
1: 82.
0: At kumusta naman yung kanyang pakiramdam ngayon simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, malakas naman ang kanyang pakiramdam, kaso lang medyo napayat.
0: Napayat, opo. Ganun talaga yun. Okay lang naman yun, Nanay, kesa ng mataba. Kasi may mga mataba po kasi, Nanay, na lapitin ng, ano, ng mga sakit. Alam niyo po ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Ah, diba? Mas maigi po na ganyan lang. Kumbaga, basta po, Nanay, malakas yung pangangatawan, walang karamdaman, okay lang po yung payat. Yung tama lang. Kasi yung mataba po, Nanay, kuminsan yan po yung lapitin ng mga karamdaman.
1: Teka, kuminsan mga kuya mo, nasakit ang kanyang dibdib. Say, kuya na lang in rice coffee.
0: Oh, ano po ba yung, napacheck up niya na po ba yung pananakit ng kanyang dibdib?
1: Napacheck up mo ba yan? Hindi pa ho.
0: Ah, hindi pa. Opo. Mas maigi po sana kung mapapacheck up po ni tatay yung pananakit na yun ng dibdib para malaman kung ano po talaga yung sanhi at ano po yung pwedeng ma-i-advise ng doktor na gamot na iinumin niya. Pero okay po yan na umiinom na po tayo, umiinom na siya ng ating rice coffee. Tama naman po yun na dapat po ay umiinom ng rice coffee habang umiinom po ko sana ng gamot galing po sa doktor.
1: Pero wala siyang maintenance.
0: Oh, yung may... Opo.
1: Yung po... Ang nainom lang ni Ribicon.
0: Basta po yung maintenance po, nanay, ituloy-tuloy niya lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Dapat tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom niya ng kanyang maintenance. Kung ano po yung advice ng doktor sa kanya, ituloy niya lang po yun, nanay.
1: Boy, saka ako may tatanong sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Ba, wala pang nagdadala dito sa bungabog ng rice cooking
0: 25 in 1. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at... atin po namang papaabot po sa atin po namang sa atin po namang mga tawag dito mga deliveries na diyan sa Bungabong Oriental Mindoro, si Nanay Bebeng naghahanap na po ng 25 in 1 at gusto nang matikman yung 20.
1: Nakakainap na ako noon, boy. Ay, masarap nga, pero ay ako bagay inapawisang maigi.
0: Ang mas maigi nga po yun. Alam niyo po ba yung pagpapawis ay isang paraan din po, nanay, para mailabas yung lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan. Naglilinis po yung ating katawan kapag ganoon na pinagpapawisan tayo. Okay po yun, nanay. Wala pong problema doon.
1: Saka pwedeng pagdalwahin yun dahil marami alaman ng isang sachet eh.
0: Okay naman po, nanay. Basta ang importante, araw-araw po kayong umiinom nun. Saan po kayo, nakabili kayo dati ng ating 25 in 1?
1: Nag-ano kami dyan sa TikTok.
0: Nag-order po kayo sa TikTok. Okay po. O, sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries para dyan na po kayo sa inyong lugar. Bibili po ng ating... Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kumusta naman yung lasa ng ating 25 in 1 para sa inyo po?
1: Masarap ay.
0: Masarap, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Masarap yung ating 25 in 1. Kaya, yung mga hindi pa po nainom ng ating 25 in 1, ako, uminom na po kayo, gaya po ni Nanay Bebeng. Nanay Bebeng, pwede nyo po kasing gawin sa umaga, yung ating po namang 25 in 1, pagkagising, tanghali, pwede po yung ating 25 in 1. Sa hapon naman yung ating 14 in 1 plus 1 at saka bago matulog. Yun po yung ginagawa ko. Kung gusto nyo lang naman pong gawin yung style na pag-inom ko po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Pwede yun. At
1: sa hapon.
0: Very good. Very good po yun.
1: Tanghali yung 14 in 1 at saka sa gabi, pagka ako nakatulog sa gabi, ako nagising, uminom ulit ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. O si tatay naman, ano naman yung napansin nyo bukod po sa malakas yung kanyang pangangatawan? Ano naman yung napansin po ninyong pagbabago pa kay tatay? Kumusta ang tulog niya at saka yung kanyang pong pagbabawas?
1: Ay naku, masarap po ang tulog na rin.
0: Masarap yung tulog. kumbaga... Wala nang pakialam sa mundo kapag natutulog.
1: Malakas pang humilik.
0: Malakas pang humilik. Okay. Anong oras nagigising si tatay? Mga ilang oras yung tulog? Mahaba?
1: Mahaba po bago nag-exercise pagkagising.
0: Wow, tama po yun. Dapat po nag-exercise po talaga. Malaking bagay po yung pag-exercise. Ano po yung ginagawa ni tatay na exercise? Maglalakad-lakad?
1: Yang nagtatalon daw siya.
0: Nagtatalon. Okay yon. Okay yun, nanay. Dapat sinasabayan po natin ng pag-i-ehersisyo dahil napakalaking bagay ng pag-i-ehersisyo po sa atin po namang katawan. Kaya mas maigi po na tama yung ginagawa ni tatay na nag-i-exercise po talaga. Malaking bagay po yon. Very good po yun, tatay. Thank you. Okay po.
1: Sa kamboy, siya ang alalay ko, siya ang talagang akay ko.
0: Dakilang alalay pala si tatay.
1: Oo, dakilang alalay,
0: Hore. Okay. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng atin po namang mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung mga kaedadan po ninyo, yung mga senior na hindi pa nakakapag-desisyon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, ano po masasabi po ninyo sa kanila, nanay?
1: Sabi ko nga sa kanila na ko yun ang inmin na nila, talagang masarap. Masarap din min at nakakalakas talaga ng katawan.
0: Tama. Maraming maraming salamat po, nanay. Nanay Bebeng, maraming maraming salamat po sa inyo, ha. At mag-iingat po kayo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay Bebeng.
1: Oo, sige po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo, nanay Bebeng. Lagi pong, nanay Bebeng, ha, lagi mag-iingat.
1: Oo.
0: Apo, kayong dalawa po ni tatay. Maraming salamat. Ano po pala ang pangalan ni tatay?
1: Alfredo po.
0: Alfredo. Tatay Alfredo, maraming salamat po sa inyo at sana po ay lagi kayong nasa magandang kalagayan at mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
1: Sige po.
0: Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Mga kaibigan, si Nanay Bebeng ng Oriental, Mindoro. Hello po naman sa mga taga Mindoro. Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palatuntunan, mga kaibigan.

po, Maia, na tumawag sa atin. Ano po, kasi sabi ko nga, inyo po itong anong ito, programang ito, mga kaibigan. Dapat po hindi kayo nahihiya na itanong. Ipaabot po sa amin ang inyo po naman mga katanungan patungkol po naman sa ating produkto. At yung mga kwento po ninyo na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kababayan na may mga iniida po mga karamdaman. Minsan kasi, di ba, tayo pong mga Pilipino, kapag sa kapamilya po natin na nanggagaling yung testimonya, kuminsan hindi tayo naniniwala. Di ba? Hindi tayo maniwala eh. Di ba? Kilala kita. Di ba? Pero kapag sa ibang tao po natin na narinig mga sinasabi, mas naniniwala tayo sa ibang tao. Aminin man natin sa hindi, mas naniniwala tayo sa iba. Kesa sa mga kapamilya natin. Di ba? Sa mga kakilala natin. Di ba? Pag narinig natin sa ibang tao, yung hindi natin kilala, ganun yun. Aminin naman natin sa hindi at talagang ganun yung ganun yung iba natin mga kababayan. Ano po? Hindi ko naman nila lahat at hindi naman talaga lahat 'yon. Pero mostly ganun po 'yon. Lalo na yung tao kilala mo na nagsasabi noon. Sabihin mo, kulit naman ito, yabang mo naman, hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Pero kapag sa ibang tao natin, the same na sinasabi nung kilala natin, na narinig natin sa ibang tao, mas naniniwala tayo doon. O kaya po, iniimbitahan ko po kayo na dahil po sa mga testimonya po ninyo, dahil hindi kayo magkakakilala, maniniwala po sa atin yung atin po namang mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman. At dyan po sa bagay na yan, dyan po natin sila matutulungan.

Tawag niyo po ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. (0969-226-9623) mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin po i-text yan sa amin. Pwede nyo ibahagi po naman ang inyo po namang mga kwento sa pamamagitan po naman ng text po ninyo. Talagang wala po kayong pantawag mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala sa Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.

0: oras, alas 7 y media.
1: Radio Bagbaking. Radio Bagbaking.
2: Testimonya.
3: Oh, kasinatila.
4: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Doc?
4: Base sa itong diabetes control chart, excellent o ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 o good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinangla na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes gumikan sa mga komplikasyon niini.
6: Doktor!
5: Mo di ay nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas kama.
5: Usabi atong buhaton ini day.
6: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis, sama sa soft drinks og desserts, og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka, wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule, advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sawayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
6: O dili ka na luspad, amado! Banak ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
6: Karon, tuon na ka.
5: Proven and tested, yun!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
12: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
13: Nagtumar ako sa Bilabila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas Bilabila. Kumanak makalakaw naman ko.
14: Usa-usa na sige tayo na?
13: Na-stroke.
14: Na-stroke ka?
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

nabalaw ko pagita kung asa ko napita ng feedback na aram mo diay sa ko ang kiliran ay usao na lang ni. Happy listening to all of you right there. Especially sa toang mga always getting tuning in sa toang programa. Always nga naminaw sa toang atulimanon. Happy listening to all of you. Asa naman to? Nawa, my way, where are you? Andito ka lang. Dito ka lang. 20 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. Today is Friday. It's a fly day. Taba ba yun? Today is the 7th day of July 2026. So today is a fly day together with Martin D. Ako po ang makakasama ninyo all the way till alas 9 sa gabi. Right here playing the best variety of love hits, love song. Right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band. DXCA, make it DXBZ Radio. Bagti. My name is Martin Dean. Of course, ang ito ang official text line number. Alas ito ang mga gustong mag-join this very evening. You can text me or call me up. It's 0998-997-8890. Again, that's 0998-997-8890. Wala ka itong ang cellphone number. Alas ito mga gusto din hang mupadagat sa mga messages, ilang mga greetings and shoutouts. Right here sa itong programa TLC, Control Love Conversation with Martin B. Yan mga dunay mga problema din ha. Problema ang puso. Ay, ilan na problema sa kwarta. Ay, luwi na lang da. Ay, pa ang kwarta. Napay tao. Pero ang tao, ha? Yung kwarta. Ay, okay, so inyo alam mga buhaton, you have to tax your problem. Inyo mga problema din nga daw, di na nyo kaya nga kamu-kamu lang, di kinahanglan mo uga kaabang. Di kinahanglan mo uga kinibitong inyo ang kauban sa so pagsulban anong tanan. Atan ang muuban ninyo, ang butbapod, di erbapod ka balong mong sulban ni problema. Eh! Bitaw, atong tabangan. Together sa ito ang mga listeners right there, alright? So kung doon na may mga problema, love hearts and love hate. Ayun niya lang mga buhatan. You are about to text. Di nila sa itong official text line number. 0998-997-8890. Wave caller on the line, Dion. Atong hatagan na yung pagtagad. Kero na di na to lang ngayon. Hello, good evening.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Ayun, dahil mahal na mahal kita. Alright, dahil mahal na mahal kita. Something from Rizal Nava right here on the program TLC. Can True Love Conversation. Say, hi Martin D. Good evening. Magpag-greetings ng ko sa kahanginan. Like Mike Andales, to Nestor Candia, to Algin Abukatkat, or especially to Ramila Pinuso. And magpag-greet, it's me, Marian Rabanuel from SND, Lanao del Norte. Request ng kong Martin D. Og tanging sa'yo. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan. Tanging sa'yo. Ayan. By Jerome Abalos. Nagkakay salamat na ha, sa inyo ang pagpaminaw din na karon. And also, ito i-double check kay wala pa may time sa ito ang pag-yaba-yaba. But anyway, gisugdad. Giyunahan lagi na ko yaba maski dili pa unta ko angay nga mag-yaba-yaba. Alright, anyway, it is now 8:06 alas 8 size na itagna sa kagabiyon right here on
1: Welcome
0: 106.3 Bell FM and Radio Bagti
2: Conversations
1: TLC.
0: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Musulod na kay natay caller on the line. Okay, we have another caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, DJ Martin.
0: Ayan. How are you? Kumusta?
3: Oh, okay ra kayo, DJ Martin.
0: Kana akong ginahan ba? Kana makadungog kong okay ra kayo. Okay, what can I do for you, langga? My love, so sweet.
3: Kuan lang ko, DJ Martin, magpa-true love conversation.
0: Magpa-true love conversation. Go ahead, say mo ang true love conversation.
3: Una-una ka rin mo, DJ Martin, di mayong gabi, no? Mm-hmm. Ngindot, tayo ang panahon ron kay wala kita giulan. Ganiharap po to giulan.
0: Oo, wala kita giulan.
3: O, magpa-true love conversation na rin sa akong mga suod niya higala. Una-una kang June Mark Albarico, Tanahon, Nanisan. Kang Marie G. Bihasa o kang Ace Chavez. O sa ako pong mga friends sa on-air no, nilang lover boy. Leia Rian Jade Palalon o magsaysay ni Samis Oriental. O kang Ginaline Humatig, kang MG Carpio niya sa may Cotabato. Kang Inting Carpio, kang Dato Kali, kang Lonely Girl of Joy. O kang Sir Nister Candia, kang Aisa Maghanoy. Kang Katarina diya sa may Sambuanga del Norte, kang Ate Maika Andales, Marian Ramanuel o kang Ramila Pinoso, Juliet Punsalaw, kang May Di Mayo and James Cascada. And to Chandra de la Serna and also to Gilbert Olivos diya sa Valencia and Kuya Jerome Pagalan o kang Ate Gaga Batal o siyang anak ni Jojo Batal diya sa may Pandanan SND Lano del Norte. O kang Marilyn Bularong o Giselle Martel o sa mga Tagalogon Pamili, Tagayon, Pagalaran, Pangan, Karen, Malmis, Tagarda, Pamili, Pagalaran, Pamili. O ang nagpa-true love conversation, Gikali Alshir Mokatkat, all the way here in Pagalian City. And mo request ko song DJ Martin Day.
0: Yes, but somebody request?
3: Kuan DJ Martin Day, katong Sleeping Child by Michael Ernst Rock.
0: Ayun, Sleeping Child. Ngayon naman natuog pa ka.
3: Napanulong naman na matulog, maraming sleeping na.
0: Sleeping child.
3: Pero ako matulog o mahuman yung mong program, yeah, DJ Martin Day. Kinapa may loto draw sa alas 9.
0: Okay na, ganahan ko.
3: So, salamat kayo, DJ Martin Day, and God bless.
0: Alright, thank you so much. Nagagay salamat, Aljun Nabugatkat, all the way from Santa Maria, Pagri, and Sri. Nagagay salamat din ninyo din, and thank you so much for always locking in. Good evening, Kuya Martin. Di pag-greet lang ko sa Macamas family, Salva Vega, Anthony, Simbahon, and to all my friends. O kay Bro Alju na Mukatkat, especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam. Happy Mansory, mahal ko. Stay strong lang dyan ta. Kanunay, I love you so much. This request ang kong song, Laging Ikaw. And then Miss Kita by J Brothers. It's coming from Lover Boy. Okay, salamat Lover Boy. We have another caller on the line. Hello, good evening. Hello. Hello. Hello. Hello. May mutubag eh. yung kuhilo. Alas 8 jazz na mga higalas. Dara na ito ang mga demina din ang karon, ha? And of course, ito ang mga always nag-tuning in all the way from Mantikaw. Good evening. Sa ito ang mga taga na Awan. Sa ito ang mga taga Ramon Magsaysa. And likewise, ito ang mga naminaw din sa may liquid. Good evening. And ito ang mga naminaw din na karoon na Misamis Oriental and Misamis Occidental. Daga kayo salamat. And lakip na sa ito mga taga Lanao del Sur, no? Lanao del Norte din sa may SND. Baroy. Mga taga Tubod, og Labaos Tanan, mga taga Maronding, how are you? And happy listening all city, all the people of Tangub City. Di ba? So, dali na kayo karon, biyahion ang Tangub City, no? Alright, nga to ang nagkonekta, no? Tulay, nga taas, sa maayo. Nagkonekta from Tangub City, padulong sa may Lanao del Norte. And may magbibinaw sa din sa may taga-Iligan. How are you there? Kamusta ang mga taga-Iligan? And also sa itong mga naminaw din sa may Maigo. Naminaw. Daghan ko na kayo naminaw din sa may Maigo. Daghan kayo. Salamat ha. Thank you, Kaaya. Alas 8 on scene na. Pero nga ito ang oras, mga higala, ha? And sa ito ang mga always and tuning in, you are still with, you are with Martin D. Ang ako nga, si Martin D. Martin D. And I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love song. Masinog na po yung mag-request, unya karon og budots, ha? Dito po di budots diri kay love song ni O. And of course, happy listening also to all the people of Tukoran City. And atin nang utana kagadina na himo na makulog syudad o city ang Tukoran. Ay! Hapit na. Likewise, ito mga nabinaw sa dinas may kanibitang malambuon nga Mulabe. Ako nang naminaw din sa Mulawi karon. Hello there. Good evening. Alas 8:12 na. Sa ito ang oras o taknet sa ito ang telumanon karon ang TLC Control Love Conversation. Another set of music for you to enjoy. The song requested over sa ito ang text line number kagadina. Right? So si Marian Rabanuel masiguro na nag-request at tanging sa'yo right here on 106.3 Bell FM and we are simulcast with DXBZ Radio. Bagting!

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Testimonya.
3: Oh,
2: oh,
3: kasih na, kasih na
4: nila. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabhanan na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirme ng akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
4: Kanindot, good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab dako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Dada, isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ona ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gihag kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: What's up, Lotto Philippines? It's finally Friday night at alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. It's time to celebrate the start of the weekend with big wins, big excitement, and big jackpot prizes. Welcome po sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this July 17, 2026. Kung busy man po kayo sa paghahanda for your weekend getaway, sana po ay nakabili pa rin po kayo ng lotto tickets kanina. Dahil baka ngayong gabi na po ang simula ng pinakamalaking plot twist ng inyong 2026. Isang winning combination lamang po sa ating jackpot pair games ang maswertehan ninyo. Aba, sigurado pong check na ang nasa bucket list ninyo. Kaya naman tambay na po muna sa ating programa at samahan niyo po kami ng aking partner na si Fiona. Hi Fiona, good evening!
2: Hi Tan, good evening sa iyo! At happy Friday night po sa ating mga kalaro from Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's kick off the weekend with mega excitement and ultra wins. In just a few minutes, malalaman na natin kung kayo na ang susunod na magiging instant millionaire. Kaya tutok na sa inyong telebisyon o sa ating live streaming channels at sa online barkada natin dyan. Share your excitement na by sending good luck emojis, thumbs up, hearts, at itag na ang inyong lucky buddies.
1: Pero bago po natin simulan ang ating draws, ilang paalala po muna. 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At kahit po affordable ang tickets, always play within your means. Gaya po ng paulit-ulit naming sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
2: At dahil ramdam na namin dito sa PCSO Draw Court ang excitement ng lahat, hindi na namin patatagalin pa. I-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public.
1: Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Sa mga hindi pa po nakakaalam, araw-araw pong nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures para masiguro ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng lotto players. Ang highlights po ng activity kanina, panoorin po natin!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Here we go, Lotto Philippines! The wait is over! The excitement is at its peak and it's finally game time!
1: Will tonight be your lucky night? Alamin na po natin ang sagot dyan. Tara na! Let's play Lotto!

0: First up is the Mega Million Jackpot. Wala po tayong jackpot winner last Wednesday. And tonight's Mega Jackpot prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, kayo po ang unang may chance ang manalo. 45 drawballs numbered 1 to 45 ang laman ng ating draw machine at 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for tonight's Mega Million combination. And the first number is 17. Ingatan po ngayon yung lotto tickets. Bawal mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premium. Our second number is 42. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakali mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 10. Sa mga makakakuha ng 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers, 1.1 million pesos ang paghahati ang papremyo. For our fourth number, we have 15. 1.2 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 mega winning numbers. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 6. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Scam po ang mga yan. And our sixth and final number is 14. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 17, 42, 10, 15, 6, and 14 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Let's take the excitement to the next level. Ultra Million Jackpot naman po ang bibida when we return.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, oras na para sa Ultra Milyong papremyo. At dahil wala rin pong nanalo ng jackpot last Tuesday, tonight's Ultra Jackpot prize is 137,992,907 pesos and 31 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, kompleto po ang 58 troubles numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. Still, machine lamang pong pipili ng 6 Ultra Lotto winning numbers. And our first number is 41. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghatian equal yung jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 10. Dito sa Ultra Lotto, instant winner kayo ng 100 piso pag nakuha ninyo ang tatlong nanalong numero. The third number is 43. Got 4 winning numbers sa Ultra Lotto. 1.4 million pesos ang paghatian among lucky winners. The fourth number is 32. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Ultra Lotto, 1.5 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fifth number is 54. One more lucky number to complete our Ultra Million combination. Kayo na po kaya ang susunod na Ultra Millionario. And our sixth and final number is 56. Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 41, 10, 43, 32, 54, and 56 in any order for the jackpot prize of 137,992,907 pesos and 31 centavos net of the Agents Prize Commission. Congratulations po sa mga nanalo, pero jackpot bearing games pa lang po yan. May mga digit games po tayo.
2: Kaya naman, digit game players, ihanda na ang lucky tickets ninyo dahil maglalaro ulit tayo sa magbabalik yan ang PCSO Lottery Draw.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko, Androng, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
5: Ikapila man mo sa imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko talakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
5: Haplas nagagamit ko haplas sa nay.
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
5: Tigasa.
6: Takan upper lima to.
5: Unsa maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
6: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
9: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
10: Paidigo! No. Bada.
7: Bati asa ni mo na ang huilag. May oy, masakang sa tadi mo.
10: Isa mo ka bati mo na ang ganihilag ka ba jikaw?
7: Gikan ka rin. Dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silang ko!
8: Di mo nakacheko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Unsa?
7: duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos pantu siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon.
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
5: Aning baba
4: na gyud. Baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan ato ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Ay, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, kumusta, main buntag. Main buntag, main otto, main hapon, main gabi, o main pagyong kadlaw na tontanan. Niya na sabi niyo higalas kanginan, Ray Arellano o ba ni Lloyd Guab Gabiara, ang among pinakagwapos duwait sa may. Okay. Bueno, mga higalas, sanili pa. Ah, ano tong akong paragis, herbal. Ayan. Adara, ang akong kape. The best. Ngunit po wa, pagpalagsik na mo mga higalas, ikapanawang ang magkapoy na gani. Niya, yung namin marasa, magkapoy-kapoy na mga yun. Niya, awa, pusto ka po, magpalagsik pa. Mone amo pambato yon kining paragis herba pilabila herbal coffee. Okay, so may nangay gala sa nilipan. Shout out yan ni Doktora Genevieve Balaan da sa Talisay, Mr. Manuel and Belma D. Das Bourbon Cebu, si Ray Urbuna, Husay Family, Rosan A. Murata, si Ma'am Eden Aranas, si Romy Mediquillo, si Arson Dicilia, si Manager Nilo Tadio, Hubin Ginelin Anino, gikan sa abong Bisay, bangag sa ilong founder, wailan ko rin si Oji Kumpok Rakasa, ang among writer, director, din yan yung dramang Budbud ug Bibingka. Okay, mga ikalasali pa, ato na hinumduman na nga gino, nga ato hinumduman nga namulong gyud si Don Arturo, nga si Anhing Maria Picat lang ang nanag-iya sa iyang dughan. Ang iyang gugma unya dito sa Beach Resort sa Medellin, pirting lipaya sa tumbina nga si Jigo kay miambot naman ang mga truck puno sa ayuda uban ang iyang Daddy Arturo. Nya ingon ay nininitabo, niya din ay sumpanin nga itong sugilanon, Bourbon og Bibingka!

0: Kita gandang kontrak.
1: Sila si Daniel turun kan ha? Yes! Nah. Excited na kayo ko bay nunoy. Natabang-tabangan ko ni Daddy nga mga moralita ka. Aron mo sugot na kining magpakasal na ko. Mahimo na niya siyang takla asakar.
0: Yeah!
1: Bay, ang ngayan na bay nunoy? Takla asakar?
0: Ang ngayan, nindot ay paminaon. Jigo asakar o takla asakar.
1: Kana magdaan na siya sa akong bansagon.

0: Iho tigo.
1: Oh, na plaster nagparking ang tanang mga truck, napuno sa ayaw dah.
0: Ah, diyala ka mo, ha? Don Cojones, aga kong hindi ka ng driver. Diyala ka mo, ha?
2: Sige, sige.
0: Ah, kumusta, iho, ha?
1: Okay na kayo, dadi. Tuod man, mauni akong best friend si Bainonoy.
3: Mayong unto, Don Arturo.
0: Mayong unto. Mauni na imong giingon nga imong best friend. Guwapo pero kas.
3: Ha? Unsay guwapo pero kas, Don Arturo?
0: Guwapo pero kas og bahaw.
1: Bangat sa ilong.
3: Bangat sa ilong. Liwat kayo ni mo ba'y jigaw? Kumidyante sa si Don Arturo?
0: Ah, wako magkumidya.
3: Bangat sa ilong.
1: Ah, dali, daddy. May ipaila-ila ko ni mo.
0: Aha.

0: Doon lang tas ilang camping tent, daddy.
1: Oh, mau ba ka na ang imong gingon nga imong pangasawulon?
0: Yes, dad.
2: Ah, masya ka ron doon, Arturo. Kay gawas nga gwapa ang gustong pangasawon sa imong uniko iho, buutan pag yun.
1: Oh,
2: lagyan?
1: Oo ba?
2: Gwapa niya, buutan. Asa ka manangkong nga na doon, Arturo. Akaroon, magkakita ka yun ron. Makita yun ron ni Mau.
1: Eh, excited ka kayo.
3: Hi, Daddy Arturo.
1: Yun na. Kinsa ka?
3: Ako? Ako ang pangasawana ni Checo.
0: Ang suwa?
1: Ikaw di ay?
3: Soon, ako na niya si Lalak. Asa ka?
0: Wag ka ba eh?

Katawaan mo lang ta. Ha? Tinood lagi. Gusto kong magkataon kung unsaon sa paghimo anang espesyal nga budbud. Taas, dako, lumuhi og sinaw ang tumoy.

0: Na, sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito tagom, pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
5: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaranik

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung petition, bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya, kadigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katol-katol, naigo kong buni. Pastila, duwara kaplasan ako, wala wala siya. Dihagod sa herbal capsule ko ning bilig ni kwan, kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas, wala man tayong nga nagkuan. Barato siya.

0: ako na wala na ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Ay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ako menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kuan sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghilab ako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama

0: ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Lolot, minakawa noon palayo. Katawaan mo lang ko. Nga gusto mag-inunta ko mag-cut-ons paghimo. Unya, ako na yung isuroy stibok, iligan. Sample be, sample. Bad-bad! Bad-bad mo diha! Espesyal na yung budbura. Taas, dako, lumoy, og sinaw ang tumoy. Lami, panis kang manang! Bad-bad! Bad-bad mo diha! Uy, bayan, sabay man eh. Ang langgam tabihan, may batog sa bintana.
3: Time, zero, time.
2: Buwa nga, mas na musulti ka na yung langgam. May na! At ay, maminaw magyog ko, di magyog ko musulti ko. Maminaw magyog ko, di ko kasulti. Yaw-yaw na sa numerong karahan.

0: ko na unya ang mahimot ni mo. Kabahin sa pamilya ton, Arturo.
1: Oh, kabahin sa pamilya?
0: Ahoy, kay mahimot naman kong asawa unya ni Checo.
2: Oh,
1: Oh, well, o ako'y pagsupa kung ikaw may pilion sa kung ano ko iho. Ang iyang kalipay, akong kalipay.
0: Thank you, Daddy!
3: Daddy, si imong mata, la? Dili siya mo ibut akong ipasabot, Daddy. Tuwa pa sa unahan.
1: Unahan?
3: Dali, ubani ko to sa unahan.
0: Oh.
3: Tuwa dito ang anghel nga nagtago sa camping tin.
2: Tinood na!
1: Oh, kung dali!
0: No.
1: Oh, uban ko ni mo. Kaya na ginaminam kong makita siya.
0: Oh!

0: Maayong uto, Don Arturo.
1: Ingan pa siya, maayong uto. Amin, takyot.
2: Oh, kabuutan ba ta?
3: Siyang giingon ako na di, nga anghel nga nagtago sa camping din.
2: Oh, W-O-W. Wow.
3: Wow, kyo na di.
2: Mura siyang bulawan. Nga bigilaw sa lapok.
4: Kulitik!
3: Sakto kayo, Dad.
2: Butok ikuniya, Iho Jigo. Siya ang gusto kong mamahimo ni mong asawa. Siya, ugwa na'y lain pa.
3: Daddy Arturo, ipanumpa na ko ni mo. Siya lang ang babae nga akong mahalon o panggaon, si Takla lang.
2: Kung mao, gusto kong ipahigayon na yun ang inyong kasal sa labing daling panahon.
3: Oh, Daddy.
2: Ugikan ka ron, Takla. Daddy Arturo na ang imong itawag ka na ko.
4: Yes!
3: Uyon ba ka, Takla? Magpakasal ta sa labing daling panahon, ha, Takla?

0: ang kanahon? Gitanyagan na yun ni Okasal si Takla. Samtang ako, nga may offer yun ni Tiago Okasal, iyang kipaliparan. No, dili na mahimo. No! Dili yun. Dili yun ko musugot. Bangag sa ilong!
1: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula
2: sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala ni mo kalit na pudo ko ginagmay ra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon paguban na ko inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita ni mo nga probid ang tested jud ang kapitibo.
3: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
1: Probid and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parba Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabax muna. Then after, o sa kabax, paminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi, maayon mo panghiwan mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Huwag gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina ko kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Amo gina ko na kuha, na bantay sa Paragis, maayong gina siya sa ato panglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Nga naghatag ka na to og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag. Palihog ko. Kadali lang ha. Alas 5:03 na itong oras. Kadali isa kay Dunay. Ako sang ikuan. Kadali. Gano'n naman po ni. Gano'n, gapas-pas man ni siyang iyaha. Sige, alas 5:03 na itong oras. Pasensya kabagdig balgadas.

0: Alas sa 5:09 na itong oras sa Kabagdig Balgada, sa kaninyong tanan, mga suki na mong tigpaminaw sa kanunay, aning Sibian sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding, maing buntag. Dagasalamat sa mga kanunay nga pagsunod, pagpaminaw ng programa sa kahanginan, mga Kabagdig, mga Balgada. Matagadlaw nga Sabado, kita mag-uban sa programang Lanog sa Bagtingan. Usa ka oras og tunga nga puno sa impormasyon og mga kasayuran nga nga ninyo nga masayran. Pinagi usab sa tuwa nga mga Bagting reporters, Kabagting og Kabalgada. Sa tuwa mga drivers sa kanunay maayong buntag, kumusta? Sa tuwa ang mga negosyante, ingon man Kabagting Kabalgada, sa tuwa usab ang mga mananagat. Og sa tanan nga nagmata na karong mga orasa, sa iyo nga nag-init og tubig, karong sa iyo usab nga makapangapi, o di ba ka, sa iyo nga naghikay, aron sa iyo nga makapamahaw, Kabagting Kabalgadas, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako ang partner karong diri sa studio na si Nash, samtang sa Perbayo Tukuran, si Marian Kinimon o si Dimar Kinimon sa Mount Palpalan na diha si Kuya Marino Biguas o si Marian Tampugaw. Sa nga ko, si Bagting 17 Florence Ofima sa magkausap pa hangtod ta sa alasay si media sa buntag Kabagting Kabalgadas mag-uban alang sa pagtunol sa mga balita ga mga impormasyon nga nga itang masayran ng adlaw nga Sabado. Pizza 18 na kitas buwan sa Hulyo. Paspas kayo ang mga bulan, mga adlaw nga nang labay. Muna nga kinahanglan usab Kabagting Kabalgadas dili ta magpalangay-langay tungtod sa tagsa kamaging buhaton. Aron usab nga dili ta magkadipo-dipo panahon sa hapit nang mahuman ang bulan Kabagting Kabalgadas. Alang sa mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwedeng ipadangat diri sa text line 0938-207-7614. Atong usbon Kabagting Kabalgada sa atong text line 0938-207-7614. Muna ito ang text line alang sa mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan. BDC Headlines.
0: Oluhan sa mga balita gikan sa mga Bagting reporters sa tuwa nga sayran sa lakat sa panahon localized sa thunderstorms makapiktar pagihapon sa Mindanao. 6.0 Radio Magbating. Ingon man Kabagting Kabalgadas, PRO 12, gipakusgan ang pagkikorina sa United Nations Department of Safety and Security o Army aron masiguro ang seguridad o kahapsay sa nasangpit nga rehiyon. Lain pang uluhan sa mga balita gikan sa mga Bagting reporters, Kabagting o Kabalgadas. Pinagi sa uluhan sa balita nga nagkanayon, Jensan, gipalig-on ang posisyon isip sentro sa industriya sa tuna sa Asian. Top 1 most wanted person sa Dumaguete nadakpan sa Zamboanga del Norte. Ingon man Kabagting Kabalgada sa 67 kabagong jail officer 1 sa BJMP 9, hingpit ng nanumpa. Negosyante nga nangandoy nga mahimong piloto gipusil patay sa Zamboanga City. Doga panguluhan sa mga balita, DSW9, gipangunahan ang modernong digital na social protection system. Ingon man, 680,000 nga kantidad sa drogang shabu. Nasakmit sa Kumalik Gun Band Checkpoint sa Cotabato City, tricycle driver sigop. 4.79 million pesos nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Seaborne Patrol sa Zamboanga City. Dahil panguluhan sa mga balita, mental health sa mga senior citizens sa Margos sa Tubig, gipalig-on pinagi sa duha kaadlaw nga pagbansay. Mao ka na uluhan sa mga balita, diresto ang pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Bueno, kabag ni Kabalganas, plaster na, labi na sa mga bagting reporters. Kaya ito na nga sugda na pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Mahinong danon nga masayod ta kung unsa man ugaling ang dagan sa tuwang lakad sa panahon. Aron usab nga dili ta madilatar mga langan sa tuwang nga mga gimbuhaton or dibaka kung asa man mo padulong karon. At least doon na mo'y kasayuran kabag ni Kabalganas. Ang kumpletong detalye na inipinagi sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Gagas Tumagmol. Kona DN, matod pa kabagdig Kabalgadas, localized thunderstorms, padayong magkapiktar paghihapon sa Mindanao. Pinagi sa report ni Bagting 16.
1: BBC Weather Update.
2: Nga makapektaro sa nasud ang presensya nining localized thunderstorm. So base kini sa gipagula ng update gikan sa PAGASA. Una lang gigabot siya nga ang tado nini mao ang Mindanao o sa forecast nga gipagula gikan sa PAGASA. Kinahanglan nga magmatyon paghihapon ang katawhan unot nining mao nga kausaban sa kahintang sa panahon. Sa dugang pang paghulagway nga diin kini nga mao ang kahintang sa lakat sa panahon ang magdalaw mga pag-ulan-ulan o labot niini ang Sambuanga Peninsula ang isa sa mga mapiktuhan o guban pang bahin sa Mindanao. Ikataw nga Misamis Occidental maka-experience sa sabog madag-umon o ganunay isolated ng mga pagbundak sa ulan. Ikataw nga kini mong localized storms possibly magdala og flash floods o landslide atol sa mga pag ulan unya nga masinatian epekto ni thunderstorms. Doon ay mga light to moderate yung mga gikos dun sa kuyop sa hangin nga gikan kini sa may habagatang bahin o gana sa 0.6 to 1.8 meters ang kinibitawang gidakon sa mga balod. Una lang gipayuan sa PAGASA nga kung galing adunay mga localized thunderstorms, adunay kini mga pag-ulan pero dili tanan o dili ang kinatibukan. Kung sa kinahanglan nga magbampingon ang mga nanimutok sa mga low-lying areas o kato mga dali lamang mudahili ng mga parte sa yuta. O kung adunay severe thunderstorms kay delikado kini. Labi pa kato mga areas nga dali lamang mabahaan o kato mga maluluan o kato mga area usab nga dali lamang mapituhan kung adunay mga pag-ulan-ulan. Kihapon, nagpahimang na ang PAGASA na pabilin niya maki-update sa kahintang salakat sa panahon aron sa matagkaroon ng unya at ni siya kay gayunan sa paghiklin kung gikinahanglan o makikutay usab ngadto sa local disaster risk reduction management offices aron niya kiniusab ang dali niya ma-rescue kung ugaling gikinahanglan. Pero mas maayo nga dili na mo paapa nga mag-worst ang kahintang sa sakalugar ay hapaman makahuna-huna o hiklin gikan silang man aron nga dili mabutang sa risgo ang ilang pagsatag sa kinabuhi. Sa gihapon, nito mga nag-monitor sa kadagatan, labi pa dali sa Pagadian City, tinanay 79% high ang posibilidad nga diin kung ugaling anakagat sa kadagatan sa Pagadian City ang gihabugon sa tubig. Samtang sa laing bahin, alas 2:10 ang takna sa Adlawon, nasa 0.1 meter ang gilagman sa tubig, alang sa unang bahin sa Hunas. Og 8:19 sa bantak na rumbuntag nasa 2.0 meter ang gilagbon sa tubig alang sa unang bahin usab sa taob. Og alas 2:48 ang takna unyang hapon nasa -0.1 meter ang gilagbon sa tubig og hunas. Og taob pagbalik alas 8:58 takna sa gabi nasa 1.7 meter ang gilagbon sa tubig. Samtang Adlaw, alas 5:36 ginauman niya mo subang pagkakalap ko sa balas 8 ang takna unyang gabi. Malay update sa kentang sa lakat sa hon, Bagting 16, subanin sa kagalap ngol sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0 Radyo Bagting. Mautoy, yakin tibuk ang update sa dagat sa lakad sa panahon gabagdag-gabalgadas ding adlaw nga Sabado sa kinahanglan paghihapon na kita nga dili magkumpiyansa, no? Bisa pa man toon, nga dili tanang lugar nga sakop sa Zamboanga Peninsula giingong ulan noon na apan lagi wata masayod gabagdag-gabalgadas kung unsa kining mga lungsura gayod ang direktang maapiktaran sa nasangpit nga dawtang lakad sa panahon na mauna nga kinahanglan nga kanunay natong batasano ng pag-amping, no? Kinahanglan nga dili ta magpasagad, dili makalimot sa pagdala sa mga angay pagadadon aron nga diin na kitang tanan magpabilin nga himsog ug basko ang atong panlawas. Ang maong balita gabag ni Gabalgada sa tatag nato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantir sa labutan ug mayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina kini nga pampamilya. Para sa mga puya 0 to 11 months, sa Vitron Drops ang gamita. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, the Vitron Syrup, Vitron Tablet usab alang sa nagpangidaron o 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins, Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading, FDA approved, kinimapalit sa nagkadayang butikag parmasya sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Ala sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag o diba ka mo text sa cellphone number nga 0912-179-7351. Mao kana ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina nga pampamilya. Alas sa 5:20 na tong oras, kabagdig gabalgadas, dugang pa sa mga balita ug impormasyon ato ang sayran na pinagi usab sa tuang mga bagting reporters. Adunay dakong kantidad sa Shabu kabagdig gabalgadas nga nasakmit didto sa may ato sa gipahigayon nga Kumilek gun checkpoint. Nga daan tricycle driver rin nga nadakpan, nagkantidad kini og 680,000 pesos. Og dito kini nadakpan sa may Cotabato City. Ang kumpletong detalye, pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
3: Atubang sa hugot nga seguridad alang sa umaabot nga barm parliamentary election, usa ka 22 anyos nga tricycle driver ang nasikop human makuhaan og ibarabana ng 100 ka gramo sa gidudahang sabo nga nagkantidad og 680,000 ato sa gipahigayong Comelec gun ban checkpoint niadtong Huwebes alas 8 sa buntag, Hulyo 16, 2026, sa Jose Lim Senior Street, Barangay Poblasyon 5, Cotabato City. Giilang suspek nga si Albani Daud Gamid, residente sa Barangay Gadungan, Talitay, Maguindanao del Norte. Ato sa inspeksyon, nagadiskubre ang mga otoridad og duha kadagko nga pakete sa drogang sabo nga gitago sulod sa iyang sling bag. Gibutyag ni Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region spokesperson Captain Steffi Salanggeta nga miangkon matud pang suspek nga gisugo lang siya sa pagbiyahe og paghatod sa mga illegal nga droga ngadto sa iyang kontaka dito sa Malabang, Lanao del Sur. Diin bayran unta siya og 15,000 isip pasuhol sa iyang paghatod. Ning kasamtangan ang suspek temporaryong gibalog na sa Cotabato City Police Station 1 na ug magatubang og kasong paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Mauna kabag ni Gabalgada sa lessons learned ni siya sa tuwang mga drivers o basta pag si Kinsa nga mga individual, no, kung ugaling nasayod mo nga kini idadunay kalabutan, kinibitaw nasayod mo nga illegal drugs, mas mayo gayod kabag ni Gabalgada nga dili mo musugot basin pa og hatagan mo dakong kantidad kaya ron nga dili mabutang sa peligro ang inyong kaugalingon, di ba? Muna gingon kabagtig gabalgada sa nga diin na kung ugaling musugot gani mo pananglitan na pagampo na lang yun mo nga dili mo masakpan. E pag masakpan gani mo, inigagin ninyo checkpoint or mamonitor gani mo kabagtig gabalgada sa muna gingon nga magmahay yun hinoon mo, di ba? Magmahay yun hinoon mo kabagtig gabalgada sa muna nga kinahanglan na kaya inyohang batasanon ang pagbalibad kung mahimo, no? Muna gingon ba nga dili mag musalig sa uban, no? Dili magpadala sa mga dagkong kantidad kay asangad-tungad to. Doon nagyoy mga kasangputan na satanan kabagtig kabalkadas. Dugang pa sa mga balita at impormasyon na diri po sa Zamboanga City, Luoy Pudo. negosyante nga nangandoy nga mahimong piloto gipusil patay dito sa Buanga City hastang luya. Nagingon ba nga sa kanibidwal nga nagnegosyo karon matuman ang pangandoy pero gihunusan lamang siya na lamang kinabuhi sa individual nga murag walay plano sa iyahang kinabuhi kabagti gibalgada siya. Atong sayran kompletong detalye sa report pinagi ni Bagti nga 29 Cheryl Onyot Lirasan.
1: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka negosyante nga nangandoy mahimong professional pilot human gipusil sa ulamayling riding in tandem suspect sa 20th Street, Herrera Phase 1, Barangay Zambuod, Zambuanga City, alas 9 sa buntag gagahapon, Hulyo 17, 2026. Ang biktima gilang si Muhammad Dail Ismail II Arinal, residente sa Don Navarro, Barangay San Jose, Zambuanga City. Sumala sa initial nga investigasyon, nagmaniho ang biktima sa iyang Toyota Hilux sa dihang gingong adunay nahitabong komprontasyon tali kaniya og sa mga suspect nga misangpot sa pagpamusil. Human sa insidente, nangikyas ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo samtang ang biktima gidala sa pinakaduol nga balay tambalanan apan wala na kini maluwas pa gumikan sa grabing mga samad pinusilan nga naangkon. Sumalas mahigala sa biktima si Arinal, usa ka kugihan nga negosyante nga nagulat lamang og oportunidad aron opisyal nga makatrabaho isip piloto o matuman ang iyang dugay ng damgo. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan na Ron Matino ang motibo si krimen o mailhan ang mga responsable. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding. 106.6
0: Dagan salamat, Bagting 29, Cheryl Onyot Lirasan, sa imong report. Nangandoy nga himahimong piloto, igukutob na lamang gayod sa pangandoy. Gumikan lamang sa individual na wapa matumbo kung unsay hinungdan kung nga nung iyahang giyapusil kabagtig kibalkadas siya. Sa atong pagbalik, dugang pang detalye sa mga balita atong sayran. Diri paghihapon sa pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan, alas 5.26 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: 6.0
18: Nagpaminaw kamo sa lalano sa bantingan.
0: Alas 5.31 na itong oras sa Kabagnig Balgadas. Balik na diristo nga pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Ning sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXB7756 Radyo Bagting. Ang National Telecommunications Commission padayon nga nagpahibalo sa publiko o nagpasidaan nga mag-amping sa mga scammers o mga mangingilan. Dili mo to o gilayon sa mga badawat nga mga text messages o ingon man, ligayan nga ihatag inyong mga personal nga impormasyon aron nga dili kinigamiton sa mga mangingilad aron kamo mabiktima. Sa higayon nga dunay madawat nga mga text messages. Sama na lamang sa mga message nga kamo nakadaog mga raffle draws apan wala mo igiapilan. O di bakahan nangayo kini og one time password kon OTP kamo giawhag nga dili ihatag o dili mo tuo gilayon. O mamahimo kamo nga mabisita sa buhatan sa mismo sa National Telecommunications Commission aron nga matabangan kamo og inyohang ma-report ang numero ko nga mao ning text diha kaninyo. Sa pagbadayon sa mga balita ug impormasyon Kabagdig Balgadas, balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance kon Temra.
18: Bangon na, bangon na.
19: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, gikan sa mga silinganan nga lugar o probinsya na sakop sa Tingog Mindanao. Unahan ato pagpasulod ang report gikan sa DXUM Radyo Bida, Coronado City. Pinagi ni Roel Lozano nga nagkanayon na Jensen gipalikon ang posisyon isip sentro sa industriya sa tuna sa Asian. Ang kinatibukang detalye ay pinagi ni Roel Lozano.
17: Tingog Mindanao.
20: Patuloy na pinadalakas ng General Sarosiri ang papel nito sa pagpapasigla ng ekonomiya sa ASEAN sa pamamagitan ng world-class na industriya ng tuna. Ayon pa kay DTI Region 12 Regional Director Flora Gabunales, mahalagang sentro ang Jensen ng pangisdaan at iba pang industriyang nakabatay sa yamang dagat. Ito kasi ang sisilbing pangunahing lagusan ng kalakalan sa ilalim ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP IAGA. Sinabi Paligabunales na nakahanda ito sa layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ugnay ng mga bansa sa rehiyon upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan sa pamamagitan ng inobasyon, responsableng pangangasiwa ng likasyaman at pamanatiling pagpapaunlad ng industriya ng pangisdaan. Inaasahang mas mapapalakas pa ng Jensen na koneksyon at pangunlad ng BIMP IAGA at ng buong ASEAN. Ruel Usado, DXOM Radyo Bida, Coronado City, Tingog Mindanao.
17: Tingog Mindanao.
0: Dugang pas Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, kabagting og kabalgada sa kuna diin na dulan sa 1,000 ka mga tricycle og motorella for hire drivers ang nagkadawat sa one-time fuel subsidy. Ika sa lokal na kagamahanan nga dakong tabang sa ilahang panginabuhian, labi na nga padayon ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Sa wala pa nahatag ang ayuda, ni Perma Memorandum of Agreement ang City Government of Butuan uban sa upat ka partner fuel providers aron ipatuman ang nasangpit nga programa. Nasairan nga gipanguluhan ni City Mayor Lo Fortun ang muwa signing uban ni Butuan City Transportation and Traffic Management Department Head Maria Cristina Cacion nga mga representante sa gasolinahan o ingon man mga transport cooperatives o guban pang mga stakeholders. Ang matag rehistradong tricycle o motorella for hire unit nga sakop sa kooperatiba o korporasyon na kadawat o fuel voucher nga magamit sa mga fuel partner stations. Aron makuha ang subsidiya, kinahanglan lamang ay presentar sa mga driver ang mga voucher ngadto sa fuel stations nga gikatakda alang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga ruta.
17: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, kabagting og kabalkadas gumikan kay kapin sa 350 kasako sa gituhan ng mga illegal mineral ores nga nagkantidad o 1.75 million pesos ang nasakmit sa kapulisan at also sa checkpoint operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Nasika sa taho, gikan sa pulis sa Regional Office 10, gipahunong sa mga personahe sa First Provincial Mobile Force Company. Ang usa ka Hino Wing Van Truck ang human nakit-an ang mga kalapasan sa trapiko sama na lamang sa wala pagsuot og seatbelt og dili awtorisadong pag-usab sa kulor sa sakyanan. Human sa inspeksyon, nadiskubrihan sa mga otoridad ang maong karga nga wala igong dokumento aron kini legal nga makabiyahe. Samtang ipaklaro usab ni Police Brigadier General Christopher and Abrahano, ang Regional Director sa PRO 10 nga hugot ang ilang kampanya batok sa illegal nga pagmina tungod kay dako kini og kadaot sa pagkinaiyahan og komunidad. Sa kasamtangan, ang duha kadinakpan nga ilahang nga giilang sa pangalan nga sila si Rico ug si Mark ang gibalhog na sa Linamon Municipal Police Station samtang nagpaabot tukmang kaso nga ipasaka bato kanila.
17: Tingog Mindanao.
0: Alas 5:08 na samtang dugang pa sa mga balita ug impormasyon. Ang balita atong balikan si Roel Lozano, pinaagi sa iyang report nga nagkanayon. PRO 12, ipakusgan ang ilahang kompanya sa ngadto sa United Nations sa Department of Safety and Security o sa Army aron masigurong seguridad o kahapsay sa rehiyon. Ang kompletong detalye, Rowel Lozano,
2: Tingog Mindanao.
21: United Nations Department of Safety and Security o UNDSS Security Advisor for the Philippines, Rakmi Sina Todorovic, Pro 12 Acting Regional Director, Brigadier General Alan Manibog sa Camp Hermin Lira sa General Sarusani. Pinag-usapan ng mga ito ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagbabahagi ng impormasyon at iba pang hakbang para sa kapayapaan at seguridad sa Soxergen. Ayon kay Manibog, mahalaga matatag na ugnayan sa mga partner organization upang mapalakas ang kakayahan ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagtutulungan ay mas magiging epektibo ang paghati ng serbisyo at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, bumisita rin si Manibog sa 1st Mechanized Infantry Brigade of Philippine Army na pinamumunuan ni Brigadier General Omar Orozco. Ito ay upang higit pang patatagin o ugnayan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinag-usapan ng dalawang mga opisyal ang pagpapalakas ng koordinasyon at mga magkatuwang nakmang upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa Soxergen. Ayon kay Manibog, mahalagang patuloy na pagtutulungan ng PNP at AFP sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad at sa pagpapanatili ng mapayapang kapaligiran sa rehiyon. Binigyan din niya na mas magiging matatag ang seguridad kung kakaisa ang mga institusyon sa isang layon na makamit ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
2: Tingog Mindanao.
0: Alas 5:40 na tong oras, diri paghihapon sa Tingog Mindanao. Tawagi paliogdan sa Tivan. Ang iya ay napasudla siya sa kuan katong tulis nga report ha. Palihog lang. Santa sa Picas Bahin, mukabat sa kapin o sa kamilyon ka pesos nga kandidat sa illegal nga droga. Ang nasakmit sa kapulisan atol sa managlahing bypass operation sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Sabay sa tao, walang puso nadakpan sa mga operatiba ang tulog ka suspect nga naglalakip sa duha ka high value individuals nga sila si alias Pitpit o alias Chan. Sigo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang Regional Director sa PRO 10 nga nagpabili ng ilang hugot nga pagsalig sa pagkikbatok sa illegal nga droga, pinagi sa pag-intensibar sa ilang operasyon na batok sa nalambigit niini. Dili matud pamalikayan nga magatubag tugmang kasong kriminal ang mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Tingog Mindanao.
0: Magkatog na tibukan ng langkob sa BBC Atuang balita sa lakon na Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
2: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: 106.0 FM. Alas 5:42 sa itong oras, dali patamo break habang nagkabalkadas. Ato na nga pasudlon ang usa sa mga report gikan sa Zamboanga del Sur habang nagkabalkadas. Mahitungod nining 81 anyos nga lula gitulis dito sa Gipos. Gibanabanang 600,000 pesos nga alkansya sa apo na dala sa duha katulisan. Atong pasudlo ng report, pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol.
22: BBC Live Report.
23: Daling nagpahigayon o manhanto operation batok sa duha ka mga armadong kalalakinan na suspitsado sa pagpanuli sa panimalay sa usa ka 81 anyos ang kapulisan niya ng alas 12:00 na sa gabi o nahitabo kini July 17, 2026. Gain na kininahitabo sa may purok 1 barangay Bagitan, Gipo sa Buanga del Sur. Base sa investigasyon kapulisan nga diin kini mong suspect ang nga nagsuot kinig itong nga jacket o diin na dunay nakasakay kini sa puti nga yaman Aerox 155 motorcycle na pagsulod gadto sa panimalay sa maong biktima o gadiin giguyod na kini siya sa sud o sa giinong pang gihulga damit ang rifle din dili paigo din nagahimo usab og lakang ang mga nasangkit nga mga tulisan sa gagaid sa ihang kamot o gitnan pa ang iyang baba o pinaagi sa paggamit sa masking tape human may demand kini kung asa na himutang ng alkans piggy bank na kining gipanagiyahan sa iyang 24 anyos nga ako diin nasairan niya ang suspect ang manihalugog mangitas panimalay o gadiin to nakuha nini ang mong alkansya nga nagbaton sa gibanabanang 600,000 pesos ay pakini may sibat nga to sa likurang bahin sa ilang napurtahan silang panimalay diin katapusan kining namatikdan nga napadulong nga to sa barangay si Katuna sa pasyon sa barangay Poblasyon Gipo sa Buanga del Sur nang hinapay ang Gipo sa Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og makuting investigasyon aron nga diin mapahigayon og uban sa pagpahigayon sa hot pursuit operation aron matumbok ang mga dagway og ingon man ay tinay ining mao mga suspect nga kinsa responsable sa pagpanulis ngadto sa panimalay so, sa usa ka 81 anyos nga lola. Bagting 16, Vanessa Cagas, tumakmol sa Radyo Bagting o Velotan. 106.7

0: presyo sa mga nagunang palaliton na sa atong pagbalik alas 5:46.
1: Nang paminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinatainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting nga na ikuguan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: So, ingon ana paragis bilabila.
8: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsa mang balatian at dunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwan ta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
7: Paragis bilabila.
4: Paragis bilabila.
5: Radyo Magbating.
1: Nang paminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
10: Balik ta sa pagpanaguban kabag di kabalkada sa dari paghihapon sa tulmanong lanog sa bagtingan. Isabihan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM kamunga nagpaminaw. At orang iya ikuray kabag di kabalkada sa nga katong pagpanulis sa Gipos alas 12:30 sa

0: to kato nahitabo, no? Udtong toto kabag di Gabalgadas nahitabo ang pagpanulis. Sumurag si naalula ragyo din taon mo'y nabilin siguro sa ilahang balay. Kaya nakahigayon man ang tulisan ng manulis o nagmalampuson gayod kabag di Gabalgadas. So managingon ba kung ugaling, ano, doon na mo'y dakong katidad na sa inyong alkansya. Mas maayo gayod ngayon ang i-deposit dito sa bangko. Oo. Kaya aron kabag di Gabalgadas nga dili bitaw makawat ba, no? Muna gingon nga pinakaluwas kung ugaling gusto mo mag-alkansya, pag-open mo account sa bangko, kay dito dapita, di gina mahanaw ang inyong kwarta. Bueno, kabag di Gabalgadas, ato ang siren karon ang presyo sa produkto sa liquefied petroleum gas kung LPG. Masama ni, doon na ba'y pagsaka or doon na'y pag-increase? Ang report, pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BTC
1: Market Report. Yes, Bagting 17, mayong buntag, ilabi na sa itong mga suking tig sa Minaw. Ni mga orasa ito ay tunol ang kasantangang presyo sa LPG. O mao kani ang price monitoring sa month of July, nga doon ay pag-usbaw. Sa gasol, 2.7 kilogram, 460 ang tangki, 7 kilogram, 900 ang tangki, 11 kilogram, 1,335, 22 kilogram, 2,615 ang tangki, o ang 50 kilogram, 5,450 usab ang tangki. Sa piyesta gas, 11 kilogram, 1,285 ang tangki, 2.7 kilogram, 440 ang tangki. Mukha to kasamtang ang presyo sa LPG karon. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat, aya ay sa Balafem o Radyo Bagting. 6.0
0: Radyo Bagting. Alas 5.53 natong oras. Diri paghihapon sa pagpanaguban, sa motoy kasamtang ang presyo, mga kabag ni Kibalkada sa liquefied petroleum gas. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na tuwang sayran, na balita nga nagkanayon 4.79 million pesos nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Seaborne Patrol Zamboanga City. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namua.

0: Nasakmit sa mga otoridad ang gibadaban ng 4.79 milyon nga kantidad sa gidudahang smuggled na sigarilyo ato sa gipahigayong anti-smuggling operation sa baybayon sa Zamboanga City. Ato sa gihimong Seaborne Patrol nakadiskubre ang mga otoridad o gabandonadong motorboat o lancha. Sa dihang gisusi na suta sa sulod ni ini ang 32 ka master cases sa Green Hills menthol nga sigarilyo nga nagkantidad og 4,790,000 na. Human sa mong operasyon na, giturn over gilayon ang mga nasakpit nga sigarilyo nga do sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Sa pagkakaroon, wala pa mailhi sa mga otoridad kung kinsa ang mga tag-iya o responsable sa gibiyaang kargamento. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa BALFM o Radio Bagting. 106.0
1: Radio Bagting. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon na gikan paghihapon sa buhatan sa kapulisan, kabagting o kabalgada sa... Ang balita usab ato balikan si Bagting 16 Vanessa Cagas Magmol. Madod pa mag-uuma samdan sa pagpamusil didto sa tukuran. Unsa na pud ka hinungdan niini? Kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas Magmol. BBC Live Report.
2: Manog pusong na I mean na gipahigayon sa kapulisan ang dinalian nga pagpahigayon sa operation usab dito sa lungsod sa Taiwan gumikan sa pagkaangol o pagdan ining usa ka mag-uuma gumikan sa pagpamusil alas 6:30 ang takna sa 17-2026 sa Purok Santan, Barangay Sugod, Tukuran. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nga diin, kini ang nagsugod, sumalap po sa verbal altercation o panaglalit sa victim of suspect, nga gikataong aduna na'y mga nanggamot nga mga panagbangit kay history naman. Diin na kini ang ngayon, giulang unta sa iyahang kinibitang na buhi usab ang sangpit niya panaglalis gumikan ining family member din ang suspect ang ginong na sa sulod ng panimalay og mikuha sa iyang caliber 35 revolver og mibalag to sa maong gathering sa ilang pamilya ang biktima og naigo nga to sa tuong nga bahin sa iyang paa ang biktima daling nadala nga to sa Tukuran Rural Health Unit alang sa medical treatment samtang ang personahe sa Tukuran Municipal Police Station nagpahigay na sa buhat operation ano sa paglocate og ngunod sa pagdakop sa nasangpit niya misibat nga suspitsado nagpadayon pang investigasyon sa kapulisan labot sa maong panghitabo Bagting 16 Vanessa Cagas Magmol sa BALFM og Radyo Bagting
1: 106.0 Radyo Bagting. Manday ka bagdi laging kuno galing adunay mga panaglalis dili ipaagi sa kainit sa ulo. No, kinahanglan nga dili mo gamit og hinagiban, bahalag maglalis lang diyang dapita basta kawala lay mga krimen nga mahitabo kabagdig kabalkadas. Dugang pa sa mga balita ug impormasyon, top 1 most wanted person sa Dumaguete Dakpan sa Zamboanga del Norte. Ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyut Liransan. BBC Live
3: Report. Nadakpan sa Joint Law Enforcement Operation ang top 1 most wanted person municipal level sa Zamboangita MPS o top 1 most wanted person provincial level sa Negros Oriental Police Provincial Office nga giakusahan sa kasong rape sa Barangay Mate, Manukan, Zamboanga del Norte niadtong Huwebes alas 10:34 sa gabi, Hulyo 16, 2026. Ang nadakpan gilang si Roland Atis Gumiala, 25 anyos, ulitawo sa kahelper o residente sa Barangay New Libangon, Polanco, Zamboanga del Norte. Nadakpan kini pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong rape nga gi-issue sa RTC Branch 31 Dumaguete City, Negros Oriental niadtong Hulyo 8, 2022 og walay girekomendang piyansa. Ang dinakpan nakakustudya na sa Polanco Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa BALFM o Radio Bagting.
1: Radio Bagting. Sa kadaposang bahin sa mga balita, to ang asayran kabagdig kabalgadas. Balikan nato sa bagting 16 Vanessa Cagas sa Magmol. Mahitungo din ng 41 anyos nga ang kasa fractured. Ang walang paa samtang driver na kangkon og minor injuries. Kumain nalambigit sa disgrasya didto sa Dumingag. Ang kinatibukang detalye sa report ni bagting 16 Vanessa Cagas sa Magmol.
4: BBC Live Report.
2: Fractured ang paa nini sa may walang bahin nini 21 anyos pangkas o samtang nakangkon o sa minor injuries ang 19 anyos nga driver. Mga kini ang nalambigit sa aksidente sa kadalanan dito sa lungsod sa Dumingag. Ang duha nakaangkon kini og mga pangus at nalambigit sa mga disgrasya na gilangkuban o sab nini pick-up truck o motorcycle ni anak. Ano si Emilia ang takma sa Udto, July 17, 2026, sa Purok Mauswagon, Barangay Lower Landing, Dumingag, Sambuanga, Dalsor. Basis sa naimong investigasyon sa kapulisan, nga din kiningo ang duha ka mga vehikulo, naglatas niya itong igayito sa mga direksyon, gikan kini sa town proper, Dumingag, padulong sa Barangay Bukayan. Kapag abot ni ini sa maonga na pinitubuan, ang pick-up truck nga dunay driver nga 38 anyos nga negosyanteng babae ang nag-hazard gumikan kay tinguhan ng muhunong itong higayuna. Apan, ang kaning 19 nga motorcycle driver nagtinguha usab siya nga muli kay sa katlit puno nga gisundan nga sakyanan morning niko kinig pawala. Apan, kini ang napugos usab sa pagbalik nito sa iyahang unang lugar sa balik nito sa himutangan, dumikan kay Duna po yung nagsingabot na motorsiklo nga diin hinungdan nga nagabanggay kini sa may left rear portion sa nidasmag kini sa likurang bahin sa mong pick-up o diin hagba nga to sa simentong konkreto nga simento ang mga sakay. Hinungdan nga nakaangkon din og mga injuries kining mga biktima. Daling ginala nga to sa Dumingag Rural Health Unit alang sa dinilang pag sampang kinigiyahang angkas ang ginalang at Summit City alang sa dugang pang medikasyon. Samtang pick-up of truck, ang driver usab nini ang wala ra na unsa. Apan ang pick-up of truck, kaning pick-up truck o ang duha ka mga bihikulo ginalang at Dumingag Manis Station alang sa Tukmang Dispost. Bagting, this is a East. Vanessa Cagas sa Radyo Bagting ug Dalatan.
1: Radio Magbangking. Bueno, kabag ni Kabalgadas. O ito'y kinatibukang naglangko pero dili sa tuang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Salud sa kauras, kabag ni Kabalgadas sa mga balita, gikan sa buhatan sa kapulisan. Maing buntag di ay ni Juanita sa Salgadron Tilaon. Good morning po ni Nori Amorganda. Good morning ni Embla Arnalin, Johnny Cuba. Good morning, Vanix Sabumunga. Ingon man si Reina Acuzar, daghang salamat. Tristan Gulay, Marley Templado, Rex Ordoniza, Jojo Malong, good morning. Jose Ukaya, good morning. Kaliso Agot, Maing Buntag, o si Hamarudin Maruhom, good morning. Sambay Sultanaga di Maporo. Ang resulta sa 9 PM draw kagabi kabagdi kabalkadas kay ang resulta is 891. 891 ang resulta sa 9 PM. Bueno, sa atong pagbalik, kabag ni Kabalgadas, sa dugang pa mga balita at impormasyon sa BBC News Center, dari paghihapon sa lanog sa bagtingan, alas 6:02 na sa buntag.
4: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting, Ugbel FM, alasay 7 na sa buntag, balik ta sa pagpanaguban ng Lanog sa Bagtingan.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Buntag na, bangon na, Lanog sa Bagtingan.
1: Alasay sa 8 na itong oras, kabagri kabalikada sa ripaghapon sa pagpanaguban na tutulaman na usap, hatod ka nato sa Camp Health, a multi-specialty nga nahimutang CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanya ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, Masters Dr. Gino Olubur-Bancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwedeng mutawag or mutex. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, ningabag usab sa tuwang programa ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya tumagkatawahan nga doon ay labinas sa mga kabayunan nga doon ay plano ng mutrabaho sa gawas sa nasud isip mga domestic helpers. Nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos. Pwede mo nga mo-apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation kaya nakinahanglan sila og mga domestic helpers alang sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o si Kuwait. Wala nga ikabalakan. First-timer ex-abroad, willing mo trabaho sa gawa sa nasud, pwede kayo mga mo-apply. Libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon o libre usab nga pamasahe paingon sa Manila. Sa mga wala pa'y passport, libre nga pagkuha o passport, gitanyag nene, paglakip na usab ang libreng medikal. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, lisensyado kini sa Department of Migrant Workers, ang ilang opisina na himutang sa Maypurok, Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwede mo nga mukuntak sa ilang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or the back has 0962-211-6023. 0962-211-6023 og pakikitai si Miss Jacqueline Cabahog. Mao kana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI nagpahibalo sa publiko nga sila nagpadayon paghapon sa pagpandawat og mga enrollees alang sa mga alternative learning students kon ALS. Libre og school uniform ug libre nga tuition fee mao nay gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Og sila usab nagpahibalo nga aduna pa sila bakante or slots alang sa mga grade 7 nga gusto nga mo-avail sa ilahang nga ESE scholarship. Pakikitay lamang ang ilang school registrar aron mo nga masayod kung paon sa maka-avail sa scholarship grant nga gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Ang ilang ubuhatan o tulungan na himutang ibabaw gamay sa Iliana Bevio College o buspod gamay sa Mormon sa Church. Alasay sa 11 na itong oras, Kabagdi Gabalganas, Iliana Bevio College. Ingon man na niabag usab sa tuwang tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Alay na itong mga estudyante, no? Mga trabahante usab, nga gustong mo iskwilag kulhiyo ron nga makahuman, kung unsa man lang ipangandoy nga kurso, pa-enroll na, gumikan kay pwede mo makapili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi eh. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ug BA-ELS. Wala na yung rason, naroon dili ka magatungha, tungod kaya ubos lamang kayo tuition fee. O ingon man, pwede kang nga makapili sa imong klase. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Alas 12 na itong oras. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon na balita gikan sa BBC News Center. Matod pa, DSW9, gipangunahan ang modernong Digital Social Protection System. Ang kompletong detalye sa report ni Bagding 27, Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Gipangunahan sa Department of Social Welfare and Development 9, pinagi sa Social Register Section, ang pagpahigayon o orientation alang sa mga leader sa Social Welfare Area Development Team, kabayan sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Gipaila sa mga kalihukan, ang Uplift Digital Platform, na makatabang sa pagpasayon sa proseso sa rehistrasyon, verifikasyon o pagdumala sa impormasyon sa mga beneficiaryo, aron mas epesyente ang paghatag sa mga servisyo bisyo sa tibok rehiyon. Sumala sa DSW9, kabahin kini silang padayon nga Digital Transformation Initiatives aron mapalambo ang kalidad o kaepektibo sa pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa social welfare and development sa tibok Zamboanga Peninsula. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
1: Radyo Bagting. Alas 6:13 na itong oras, kabagdig balkadas. Ang National Irrigation Administration kuniya nagpahibalo sa publiko nga andam kini kanunay nga mutabang kaninyo kuno galing aduna mo'y mga reklamo or else aduna mo'y mga pangutana. Bisitahan lang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawag Pagadian or di ba ka contact cellphone number nga 09858544566. 09858544566. Mao kana ang text line or hotline sa National Irrigation Administration kuniya. Alang niadtong mga adunay mga pangutana, mahitungod sila mga programa, ilabi na ang patubig sa Basakan, Kabagting og Kabalkadas. Ang Petron Gasol niabag usab sa tuang pagpanaguban ang bagdang lanog sa Bagtingan. Kinig panagiyahan ni City, former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kauban sing anak si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ilahang Petron Gasol main na himutang sa May Santiago doon sa Dibim. Ikaduhang branch na himutang sa May Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang main na himutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Dugang pa sa mga balitang impormasyon, kabagdig kabalgadas, dari paghihapon sa tuang pagpanaguban. Balita gikan paghihapon sa BBC News Center. Atong sayran ang balita nga nagkanayon, mental health sa mga senior citizens sa Marcos sa Tubig. Gipaligon pinagi sa duha ka adlaw nga pagbansay report pinagi ni Bagting 28 Kim Verlina Muag.
2: BBC Live Report.
4: Isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month at 2026, malambusong gipaygayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang makahulugan ng kalihukan nga gitawag og Mental Health Awareness for Senior Citizens during Calamities dito sa Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Gitambungan kini sa mga residenteng senior citizens sa maong lungsod aron matagaan sila og igong kahibalo og saktong giya sa pag-atiman sa ilang emosyonal og mental nga kahimsog ilabi na panahon sa mga kalamidad o emerhensya. Ang duha kaadlaw nga aktibidad nagtinguha nga mapalig-on ang kahibalo sa mga katigulangan kung unsaon pagdumala ang stress o kabalaka kung dunay muigo nga mga kalamidad sa ilang komunidad. Isip ang ila sa partisipasyon sa mga senior citizens na kadawat sila og libreng mga t-shirt o kahigayunan nga makadaog sa gipahigayong raffle draw diin pipila sa mga premyo mao ang 5 ka kilo nga bugas, sanitary kits og 500 nga cash. Bagting 28, Kimberly na Muag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Radyo Bagting. Alas 6:17 na itong oras, Kabagdig Balgadas, o gitayog na punoglinog ang Sarangani. O karong as of 5:14 ng pagpagawas Kabagdig Balgadas, double check na ito kung saan yung oras na nakasinatig pagtayog sa linog. O matod pa, nga nahatala ang magnitude of 5.5 ang linog sa kadagatang sakop sa Balut Island, Sarangani. Davao Occidental, kaganinang kadlawon dahil kininahitubo, ini pinasikad na usab sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology con FIVOLX. Sigon sa FIVOLX, tectonic ang hinungdan sa linog at gilad mo nga 14 kilometros. Natala usab ang intensity 4 sa General Santos o ingon man sa mga lugar sa Malapatan o Glan sa Sarangani. Lakip na nakasinati inini o ang nasinati na ng linog sa Tupi, South Cotabato. Samtang intensity 3 usab ang nasinatian sa Makatawhan sa Kiamba o Maasim, Sarangani. Wala matutpag gilaumang kadaot o aftershocks gumikan sa nasangpit ng linog. Apan nagpasidaan ang buhatan nga mag-amping paghihapon ang Makatawhan. Mekan kay sa matag karunugon niya andun ang paghihapoy posibilidad nga makasinati kini og kalit nga pagtay og sa yuta. Amping gayod sa kanunay. Dili magkumpiyansa mga katawhan nga mga kinabitaw nga kanunay makasinati og linog o kinahanglan gayod nga inyohang batasanon na inyohang unahunaon ang inyong kaluwasan aron Kabagdig Balgadas nung dili mabutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Dugang pa sa mga balitag impormasyon, 67 kabagong jail officer 1 sa BGMP 9, hingpit ng nanumpa. Ang report, pinagi ni Bagting 29, Cheryl Unyutlirasan.
2: BBC Live Report.
3: Malambosong gipay gayon sa BJMP Regional Office 9 ang oath-taking ceremony sa 67 kabagong Jail Officer 1 na kabahin sa 2026 Regional Quota sa Ascenso Covered Court, Plaza Luz, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang maong seremonya gipanguluhan ilaom sa pagdumala ni Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr., Regional Director sa BJMP Region 9. Dinopisyal nga nanumpa ang mga bagong jail officers isip pagsugod sa ang serbisyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Gidugang panini nga ang mga bagong opisyal gilauman nga mag-alagad uban sa integridad, profesionalismo o dedikasyon isip kabahin sa misyon sa ahensya sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga persons deprived of liberty o sa pagpaligon sa kaluwasan sa nasud. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding 106.7
1: Radyo Bagbagting. Congratulations sa tuwang mga bagong ning take oath or ning oath nga tuwang mga BGMP, no? Mga Jail Officer 1, hinaot paunta ang mulahutay mo sa inyohang gisudlan ng kinibitaw nga propesyon, sa inyong gisudlan nga trabaho, Kabagdig Balgadas, kay lisod kay mangitag trabaho karong mga panahuna. O ingon man, hinaot paunta ang magtinarong mo sa inyohang trabaho. Dili ninyo ingon nga inyohang usik-usikan ang inyohang bitawang kahago, Kabagdig Balgadas, kapag kagyong paita, di ba? Dili lalim ang trainings nga nagian. Mauna nga kinahanglan nga ipabilin ang pagka-professionalismo, ang inyong integridad, kinahanglan inyoha kining kanunay nga kining barugan, no, inyoha nga kuptan kanunay. Aleman ka sa Sintay Ishetted, ubay-ubay gayod, no? Tibuok hinoon ni siya sa Region 9, no? Kini siya kota Kabagdig Balgadas sa BGMP. So matagtuig man gud kwata masayo, matagtuig adto na ginislay kota aron usab nga maalagaran ba o sakto ang katubitong mga jail facility, no? Kakinahanglan magyod nga ang mataglungsod, aduna na gidun tayo mga jail facility Kabagdig Balgadas, pero ang uban magod, kaya wala pa, di ba? So ang uban, kaya wala pa, muna ang napalang uban, ahadapita, kumasayop na sa diri sa kuan, kining linyansa, di ba? Napapaghihapon diri sa Kuan kining San Jose kanang provincial jail, napapaghihapon na dana Dito pa napita dito sa mahayag no? Kung wata masayo. Dito napita pod. Daghan og mga kuan mo na ingon nga daghan sila kinahanglan ng mga empleyado kabag digabalkada sa nga doon na pa'y uban na ini gikinahanglan kaysa mga offices usab gayon nila. Diba? So muna nga congrats na to ang atoang mga bagong nanumpa ng mga jail officer 1. Dugang pa sa mga balitang impormasyon, gipaklaro sa Department of Health nga dili nila suspindihon ang dugay ng gipatuman nga National Deworming Program bisan pa sa pagkamatay sa saka grade 4 nga estudyante dito sa Cavite. Tungod masaligon matod pa ang mga health practitioners nga luwas o epektibo ang paggamit sa albendazole batok sa intestinal worms. Sigo na ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, wala pa mapamatud-e nga ang tambal mo direktang hinungdan sa kamatayon sa maong nga estudyante tungod kay gihulat pa nila ang resulta sa autopsy nga gihimo sa National Bureau of Investigation kun NBI. Samtang nipasalig ang departamento nga mas palig-unon ang pagpatuman sa programa pinagi sa mas klarong pagpahibalo sa maginikanan bahin sa posibleng nga side effects sa tambalog sa angay nga buhaton kung adunay dili maayong reaksyon. Gidasig usab ni Domingo ang maginikanan nga siguraduho nga ma-hydrate ang ilang mga anak o dalon gilayon sa doktor kung makasinati o sintoma sa masakit sa tiyan ingon man pagsuka-suka human sa deworming samtang gipangunahan o gipaklaro nini ang kamahinungdanon paghihapon sa programa sa paglikay sa malnutrisyon o pagkalangan sa pagtubo sa mga bata tungod matod pa sa intestinal worms. Mga bitaw ni anda kong hagit karon kabag ni kabalgada sa tuang Department of Health. Kinibitaw nga paunsa no nga nga tuang maginikanan na dili mga hadlok bahin niya ni ining deworming program sa tuang Department of Health. Pero ang na itong naunaon kabag ni kabalgada sa nga kining tanan alang lamang sa kayuhan sa inyong mga anak aron nga dili bitukon. Oo. Diba? Kay kung ugaling mango dili mapurga ang inyong mga anak, sigurado kayo nga uban kay gaburot ang tiyan, dagkog tiyan ba, murag ibutite. Mauna nga kining ang resulta do nagi deworming pang pagpurga. So gatong namatay nga grade 4 students dito sa Cavite, kato siya is usa lamang kato ka bata ang giingon nga aduna siya sakit, no? Adunay sakit kabag de gabalkada, mabitaw na nga before nila pa imnon og tambal, kinahanglan gayod nga masayran kung una do na bay gipamati ang maong estudyante. Di ba? So, dugay na ning deworming program sa Department of Health. Pero doon na yung mga side effects kapag digabalkadas, yung man usab ni ini, kung mo na ang kanunan nilang gagning mutugan o sakto ang usa ka bata, no? Kung ugaling doon na ba kinigipamati silang kaugalingon? Kaya aron usab nga dili mabutang sa peligro, susama ni ini o kining grade 4 students. Nga diin kapag digabalkadas sa ang hinungdan, matod pa kay doon na kinisya'y sakit, no? So, gumikan sa side effects, gumikan sa epektos tambal, so mo hinunay kabag di gabalkadas nga nakabsan sa hinulamang kinabuhi. So mo na maginikanan, no? Kung galing alang sa kayuhan sa inyohang mga anak, pabiling himsa o baskog, o kinahanglan total na pamatunan naman ning luwas ning tambal sa DOH bahin sa deworming kining pagpampurga, o ipapurga na inyong mga anak aron nga dili na magka mga kuan, dili na magluspi dihang napita or di baka ha, dili na mga dagkog tiyan, okay? Bueno, kapag di gabalgadas, muna ko igong oras sa moalang sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga. Salamat kayo sa inyuhang walay hunong, walay puwas kapag paminaw. Hangtod na lamang sunod Sabado pohon sa tong programang Lanog sa Bagtingan. Singin mas ang alan usab sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mga Bagting reporters, salamat. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Mayong buntag, ganinyong tanan, alas 6:26 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po, ako maganda nga. Ako, ako maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang atong oras, alas 6:33 sa buntag. Mayong buntag mga higala, igsoon. Welcome sa atong programa, ang Mahigalaon News Update. Ako ang inyong tigbalita og tigkomentaryo apil, Private First Class Vic Carlo Itampos. Ang inyong mahigalaong matinabangon, masaligan sa tanan. Good morning kaninyong tanan, mga suki natong tigpaminaw ning atong radyo. Hinaot na kamo sa kapiskay, kahimsog o kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanlawas o ang inyuhang kauban, ang inyong pamilya, no? Hinaot mga higala, igsoon nga nakapangapi o nakapamahaw kamo, mas maayog nakapamahaw kamo sa inyong tagsa-tagsa na kapanimalay, usa ta mo proceed sa ato ang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ato usab dili na to kalimtan, i-greet ang atong mga kaigsuunang mga mag-uuma, mangingisda, mga tigpatitigayon, mga negosyante o mga lokal nga mga lumulupyo dinhi sa ato ang probinsya, sa atong syudad o mga kasikbit nga mga lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ato usab i-greet ang atong mga kaubanan sa Philippine Army. Hilabi na atong mga kauban diha sa Headquarters for Civil Military Operations Mahigalaon Battalion nga nahimutang sa Kuta Dao sa diha sa ibabaw, no, sa compound sa 9th RCDG og sa mga sister units diha. Good morning kanyong tanan. Hinaot nga nanilhig na mo sa inyong tagsa-tagsa katugkaran, no. Then mga higalaig soon, dili nito kalimtan, i-greet ang amo ang mga opisyalis, hilabi na sa 1st Civil Military Operations Battalion, sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Idakawi, sa amo ang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli Picariaso, sa amo ang Headquarters Commandant at the same time Psychological Operations Officer, ang soon to be promoted, aton lang i-promote ani, Lieutenant Colonel Gilbert Osores. Sa amo ang Logistic Officer, si Ma'am Rhea Nel Elumbareng. Sa amo ang S3, Captain Gablan, sir, good morning. Og sa amo ang Sergeant, Battalion Sergeant Major, Master Sergeant Samuel Pujutan. Inubanan sa amo ang First Sergeant, Master Sergeant Mario Zuasola. Good morning kanyong tanan. Apil na mga kaubanan na akong tropa diha sulod sa headquarters. Usab, dili na to'y kalimtan. Ang mga nagdumala ng istasyon, og mga kaubanan ni ini, lagi pangunuhan ni Ma'am Van. Oh. Good morning kaninyong tanan diha, no? Sa way pagdugay-dugay mga higalaig soon, magpadayo na kita sa tong hisgutanan. Pero before, ana, mga higalaig soon, ato ang i-congratulate ang amo ang unit nga nag-celebrate sa ika-15th founding anniversary nga nahitabo niya itong Pizza 16 niing bulan sa kasamtangang tuig. Kung di sa amo ang balik lantaw ang amo ang kaagi sa amo ang unit sukad pagka himugso ni ini nga under pa siya sa 1st Infantry Division, hantod na himo siya giabsorb siya sa CMO Regiment. Mapasalamaton kayo ang amo ang in behalf sa amo ang Battalion Commander, sa mga stakeholders, partners, partner institutions o partner entities, non-government organizations, people's organizations, youth organizations o hilabi na ang mga partnered military units nga sa mga sa pagtambong ni ato nga selebrasyon o padayon nga kooperasyon sa matag usa. Hilabi na usab, no, girecognize ang Radyo Bagting nga usa sa the best performing of the best partner stakeholders, no, kaning ato ang istasyon karon. Salamat kayo sa inyohang walay pag walay puas nga pagsuporta sa advokasya, sa advokasya ug misyon sa 1st CMO Battalion. Ang atong oras, alas 6:38 na sa buntag. O
Way galeg soon atong tukion karon nga karong kabuntagon ang ato ang subject karon matter, oh subject matter din, no? Unsa man yung subject matter, sir? So ang atong subject matter karon kabuntagon, mga higalig soon, if I am kabalo ko aware na gyud mo ani, no, nga nilabas sa mga nilabay nga semana, gihimo na pong topic nga una ang Palawan, sunod ikaduha ang Batanes. Kana kadungog pa lang mudaan ana na nakakuha na mog idea kay mostly sa to karon, grabe gyud halos ang ato ang mostly sa ato ang time nakaatubang gyud sa social media. So gideklara sa China, mga higala, igsoon nga hilabi na sa unsa to sa southern part sa China nga usa sa mga dagkong tulungaan or universidad sa China nga gideklara nila nga ang Batanes aside sa Palawan nga part daw sa kining ilahang area or territory giingon po nila nga extension daw sa Taiwan ang kining Batanes Group of Islands, no? Ilang giingon nga extension kuno. So sa mainland China nga gipanguluhan sa komunista nga partido nga mao ang kuan karon ang tawag ana People's Republic of China, gitawag na nila ang isla sa Taiwan sa dili pa aton tukuyen sa usay sinugdanan ana, ila nila ang Taiwan as a rogue province. Kung unsa na unsa may bot pasabot anang rogue province, sir, kanang rogue province nga Taiwan, ilang tawag sa Taiwan is kanang breakaway ba, para bitaw ni bulag ni sukwahi nga probinsya yung nagbuhat og kagaling gobyerno. Pero giisip gihapon na sa mainland China or People's Republic of China nga probinsya na nila sa kining mainland. So unsa may kalabutan ana, mga higala, igsoon sa Batanes nganong na part siya sa Taiwan? So kana, mga higala, igsoon, no, kay ilang giingon nga sa una pa daw panahon pa sa dili pa kayo nindot maupay pagsugod sa sibilisasyon, na aduna na daw, aduna mong ko'y nahitabo according to historical data, ang Tao people or ang Tao indigenous tribe sa Taiwan na ay direkta nga connection sa silingang isla ni ini, which is ang Batanes Group of Islands. So ang nahitabo diha, mga higala, igsoon, na ay trade. Oh, pag moingon mog trade, na ay kining pagkalakal nga nahitabo sa duha ka indigenous people, ang Tao ug ang mga ibatan. Kanang mga ibatan, mga higala, igsoon, mao nay lumulupyo diha sa Batanes Group of Islands. So na ay trade ug kining cultural exchange ang nahitabo. So kana nga base, mga higala, igsoon, mao nay giingon sa mga eksperto dito sa mao nga university sa China nga ang Batanes Group of Islands is extension sa ilaha sa domain sa Taiwan, which is giila nila nga Taiwan, ang Taiwan isip ilaha. So nakita nato, daghan kayo ang kining kuan, kining mipalag, hilabi na sa ato ang mga kababayan, no, ni palag siya. Kay bisag ako mupalag naman nung ko, kana ibutang nato ba nga kanang yuta at titulado sa imuha, pero bawion sa pikas. Musugot ka kana, mga higala, igsoon? Of course dili, no? So kana palang daan, mga higala, igsoon, nayabag na gyuning taga pikas nasod, no, kay halos gilukop na gay nila kuha ang tibok West Philippine Sea, wa na gay nila giila ang arbitral ruling sa UNCLOS or United Nations on Convention on the Law of the Sea, wala na gay nila giila ang ruling sa UNCLOS about mahitungod sa ruling sa South China Sea nga gitagaan kita og 200 nautical miles from 100 nautical miles nga territorial sea. Gitagaan kay kita og kining kuan ana ruling sa UNCLOS nga kanang 200 nautical miles simuon na natong exclusive economic zone, yun kita nay bahala unsaon na pag develop, pero giangkon man tan sa China na appeal pamanggali sa ilang nine dash line 10 na nga line ang ilang gibuhat, na appeal pagali ang Palawan. So mao to, mga higala, igsoon,
nipalag yun ang kadaghanan, ihilabi na ang katong mga intellectual o katong taga Philippine Historical Commission. Tungod sa kining maong claim sa maong universidad. So mga higalay, sir, pangutan-on ta mo, huwag ka ng inyuhang yuta diha nga titulado, bawion sa inyong or ang kunon sa inyong silingan, mo sugot ba mo? So mauna siya diha mga higalay, sir, pero sa nakalabay nga adlaw, ugwa ko masayop, kagahapong adlaw, pizza 17, gibawi sa maong kwan, gitakedown na ang katong ilahang claimant post sa social media or sa katong unsabang mga apps or browsing site, gitangtang na sa maong universidad sa ilang mga site ang ilahang claim nga Batanes Group of Island is part of kining territory sa Taiwan, which is part daw pod sa nga ilahang sovereignty. So mo tong higalaig soon sa wala pat katugitik ng daghan sa mutsari yun, saksak sinagod ang mga reaksyon sa ato ang mga kaigsuuna, no? Hilabi na kami diri sa Hanay sa DND, kung which is part ang Armed Forces of the Philippines. Kung this si DND Secretary Gilbert Chudoro, iya yung gipanghimakak nga kanang claim sa PICAS nasod, dili wala gyud na siya basihan o wala gyud na siya kining unod, no? Kay mostly on kwan ramon, on par research ramon to kay university ramay nag-angkon, pero sa tinuod lang pon mga higala igsoon, wala pon may kadungog or wala pon kita kabalita nga ang gobyerno sa People's Republic of China gi kuan sa itawag ana gi ilahang gi paluyuhan o ilahang gi suportahan ang claim or katong study sa usa sa mga eskwelahan sa ilahang nasod. So nagpasalamat ta kay ilang gi-withdraw kay og ano po mo withdraw dako na gyud kay nang kagubot og istoryahon. Kay kato pa lang daan nya claimants nila mga higala igsuon ni at nikuha katog attention sa tibuok kalibutan, no, worldwide. Kay tungod mo to nga ni ano ni palagtong mga supporter sa Pilipinas, sila bina sa ato ang arbitration sa UNCLOS, ugwa ko masayop mga higala igsuon, dusi kanasod.

kung unsa gyud ang ato ang posisyon, no? Sa ato ang nasod mga higalaigsoon, napalibutan man gyud kita sa tubig. Natay territorial sea o exclusive economic zones. So kanang exclusive economic zone, mao na siya ang kining dili po na siya matawag og buffer zone or kuan, pero mao na siya'y additional kining dili man siya matawag territorial waters, additional kining dugang sa imuhang tugkaran or dugang sa tugkaran sa Pilipinas, para kung this mao na siya'y i-exploit sa ato ang nasod para kuan og mga resources in times kung manginahanglan ta, kung sila pa mo na reserve nato nga mga resources. Pero ang nakaapan lang yun ani, kay gikuha namang yun tanan sa China, oy, intawon. Napatoy bagong isyu ron nga, nipalag ang ato ang mga kadagkuang mga politiko sa nasyonal kay nagbuhat tong China Daily nga news nga about niya. Kining kuan, gibuhatan sila og kining AI generated nga sila, og wa ko masayop, silang Commodore Tariela, si kining Kiko Pangilinan o uban pang mga tag-as nga mga kuan sa gobyerno nato, gipang buhatan og AI generated, mura daw ilang naong murag unggoy. Pero katong nga higalaigsoon, part na to siya sa mga taktik sa pikas nasod, no, nga dili man na tumatawag nga kontra nga nasod, kay wala man ta nakigira sa ila sa pikas nasod nga dauton ang usa sa mga ima ang image sa ato ang nasod, hilabi na ang mga namunuan. Pero mga higalaigsoon, dili na ta nato tukion ang pagpamulitika, kay ilaha naman ang kuan ang ato adre is that ang West Philippine Sea kay ato a kana nga kadagatan, no? Kung sila pa, our seas, our rights, our future. So, atong kadagatan, atong katungod, o atong kaugmaon. So, nganong atong kadagatan man, our seas? Well, very simple. It is part of our exclusive economic zones, ang West Philippine Sea. Which is, kung we, according to arbitral ruling sa UNCLOS, kita adunay katungod ana. Mao nang gitawag natog our seas. Nganong our rights? Okay, our rights. Atong katungod. Kay gihatag mo na legally sa ato through arbitral ruling sa UNCLOS, kita ang adunay katungod unsaon pag-exploit ang mga mineral o natural resources ana. Hilabi na ang mga marine o other aquatic resources diha. Ingon sila, ang kanang ato ang West Philippine Sea or kanang ato ang exclusive economic zone, kaya adunay dako nga deposito sa itom nga bulawan. Unsa man ang itom nga bulawan? That is oil minerals. Mao nang gusto gyud na ang kunon halos tibuok sa pikas nasod. So, ato ang katungod nga, ato na siyang panalipdan legally. Dili na to ipaagi nga maabot sa kara, kung sila pa di na nato pabton nga maabot sa karasan, kung pwede maistorya o kuan nga kuan yun ipatigbabaw ang arbitral ruling, o pwede ra on desk nga pwede maisgutan sa mata gobyerno sa ato ang nasod nga dili mauwi sa kining gera, mas maayo. Pero sa tinuod lang, kita ang adunay katungod ana, dili ang China. Mao na ito ang ipasabuta. Dayon, sunod, our future. Nganong our future man? Kay kana nga area, kanang exclusive economic zone or West Philippine Sea, mga higalaigsoon, is that mao kanay kining reserve nato nga pag-abot sa panahon ang ato ang mga anak, kaanak-anakan. When time comes, when resources are scarce, oh, English ha, English. Kung ang panahon nga, ang ato ang resources is scarce, at least, or gusto mo nang scarce, nahadlok, scarce, basta maura na. Maura pa. So, oh my God, like so on, kung gamay na lang ang ato, or limitado na lang ang ato ang resources, kay tungod ganing resources na ito, dili, mangyun ni infinite, no, maabot mangyun time nga, ma-deplete na siya, or mahurot,
at least ang katong mga musunod niya mga henerasyon sa mga kabatanunan o mga lider sa atuang nasod, naa o mga lumulupyo, naa sila'y pagkakuhaan

0: sa mga gikinahanglanon para mupadayon ang dagan sa ekonomiya ug pagpanginabuhi sa tong nasod. So mao na siya diha, mga igsoon, mao nang our seas, our rights, our future. So ang atong oras, alas 6:52 na sa buntag, no, mga igalaigsoon, padayon kita. Sa mao nang kami kabahin sa Armed Forces of the Philippines, silabi na ang Philippine Army, amo ag yung gipangusgan og kining amo ag yung gikuan, tataw gyud ang amo ang istan nga amo ag yung kanang protektahan na, or no matter the cost is, even if it is our lives, amo ag yun ang panalipdan. So kung kami-kami lang mga higala igsuon og maabot sa panahon nga di na gyud maayo ang dagan, og kami-kami lang inyuhang saligan, di na po naman, oh, mahurot yun me. Mao na mga igalaig, so i-invite ta mo nga magpamimbro dayon mo sa reserve. Okay, no? Sa ato ang reservist nga kuman. Karon mga igalaig, so nagpadayon paghihapon ang pagkuano, pagpamimbro na ang pagpanglista or kinsa katong ganahan mo volunteer nga mo appeal sa ato ang reserve group, no, sa Armed Forces of the Philippines. Dali ra na mga igalaig, so no, adto lang kamo sa pinakaduol nga regional kana RCDG. Oh. Diha, adto mo sa pinakaduol nga RCDG or CDC. CDC sa inyohang lugar. Excuse me po. sa inyohang lugar, hilabi na og taga diri ra mo sa Buanga del Sur. Diha, naa diha nahimutang sa barangay Daono. O diha, anak mo diha, pagpalista mo kay naay schedule pag masubmit ninyo unsay ilang ihatag nga mga pertaining documents ang kinahanglan nun para ma-process ang inyohang reserve. Pwede mo reserve officer or reserve enlisted personnel unsa ba inyohang gusto. Basta ma-membro mo sa reservist, tagaan dayon mo ana og i-schedule mo ana kanus amo i-training. Okay, no? Diya sa training, daghang kayo ang itulo sa inyo. Aside sa basic military training, tagaan pod kamo sa kining basic DRRMO or disaster response nga mga trabaho. Diyan diha pod mga higalaig, so itulo pod sa inyo kung unsa ka mahinungdanon ang ato ang sovereignty rights, hilabi na diha sa West Philippine Sea. Dayon ato apong i-congratulate, no, ang ato sa laing bahin mga higalaigsoon, ato ang i-congratulate ang ato ang usa sa atong kaubanan, no, si Private Jones La Rosa, pero dili na nato tawagon og private, si future second lieutenant La Rosa na, kay kagahapong adlaw wa ko masayop nag-opening na ang OCC or Officer Candidate Course Class 66 of 2026. Kapin sa 200 mantingali sila, wa ko masayop, kapin kulang 285 ka mga mo training pagka officer puhon sa Philippine Army. So nang hinaot nga katong mga nagtraining karon nya mga kadete, apil na to ato ang kauban nga pag-abot sa panahon makagraduate sila, serve pagaserbisyo nila ang ato ang nasod sa walay puas og walay tikas nga pagpanerbisyo isip mga opisyal nga sundalo sa ato ang nasod. So ang atong oras, alas 6:55 na sa buntag mga higalaig, so na padayon gyapon kita na atong programa hatod kaninyo sa Public Information Office sa Public Affairs sa 1st Civil Military Operations Battalion. Then sa ato ang pagkuan mga higalaig, so ano, last atong topic nga tukion karon kyan ni kabalik-balik lagi ug kuan eh. Pero walay kuan, bahalag magbalik-balik, at least sa kadugayon balik-balik ma-remember na ninyo. Karon mga higalaig, so on panahon karon sa ting-ulan, no? Ting-ulan. Halos pirmi lang gaulan, talagsa lang magpakita ang adlaw. So karon panahon na uso kayo ang mga sakit. Hilabi na ang atong mga bata, vulnerable kayo sa sakit nga obsitoy. Unsa man na? Ubo, sipon, hutoy. So mao na mga higalaig, so on nga ang atong mga anak, hilabi na kay nag-eskwela na ting-klase na ato ang paghahatagan o paghatagan sa saktong nutrisyon sama sa pagkaon sa mga saktong pagkaon sa gulay, prutas o mga uban pang mga healthy nga mga like carne healthy gaya po ng carne balag malang kilo sa baboy. Dayon aside ana mga higala igsoon tagaan nato sila paemno nato sila og mga vitamins o daghan kayong mga barato nga vitamins na high branded na generic pero kasagaran nga vitamins barato affordable ra kana nga mapalit sa atong tagsa-tagsa kabutika sa inyong mga lugar mga higala igsoon. Dayon pagpadulong sa eskwelahan mga higala igsoon aside sa pabauna nato sila og mga snacks pagkaon og gugma isip ginikanan no. Atwa usab silang kuan mga higala igsoon, padad-an og payong og raincoat, no? Hilabi na pag dili na kanang sila ray muli silang kagalingon na may uban gyud na mag-hike or dili magsakay, pabalunan yun nato sila isip usa sa mga primary or first hand defense sa ulan. Kaya atong ulan ron dili na para sa unang panahon. Ang atong ulan ron is acid rain. Gamay lang nga mga kuan dali ra kay ka magkasakit samot naghina og immune system ang imong anak. So kung sila pa, prevention is better than cure dyan. Let us encourage our children to drink 8 to 15 glasses of waters a day. Okay, if you drink 15 glasses of water, 8 to 15 glasses of waters a day, sickness will be afraid or might come on hand that day. Okay mga kalaigson, ang atong oras alas 6:58 na sa buntag. Wa naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban. Hangtod sa sunod na lang po dugna ning atong programa Mahigalaon News F, Mahigalaon News Update. Ako ang inyong tigbalita, Private First Class B. Carlo Itampus. Magpasalamat ka ninyo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: Si Anne Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagka mani duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment. equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 18 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, Dolly 9 hugtanong nagpasidaan sa publiko batok sa mga mangingilad.
1: Barangay Santa Maria Council naggahin og pundo alang sa scholarship og disaster preparedness.
4: Sa uluhan sa balitang regional, kapin 1.122 million nga drogang shabu na sakmit sa Cagayan de Oro. Tulo ka suspect na dakpan.
1: Drone-assisted rice farming gilusad sa Davao de Oro.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, protection sa mga bata nga nagtrabaho sa content creation, gipasalig sa dole.
1: Mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kona FISGOC ipasabpina sa NBI.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Estados Unidos naputo sa orange haze tungod sa nasinatian ang wildfire sa Canada.
1: Ebola sa Democratic Republic of Congo, mas paspas ang pagkuyanap kumpara sa mga naunang outbreak, sumala sa World Health Organization.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, big time oil price hike lauman sunod simana.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Obiena nakadaog og silver medal sa meeting Madrid 2026.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, PRC gilunsad ang National CPR Day 2026, pinaagi sa nationwide CPR caravan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, duha ka misteryosong celestial body nagdala o kalipay sa katawhan kagabi unsa man kini.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Nadine Lostre nagtuo nga mas mulambo ang relasyon kung adunay personal space.
1: Mokato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
5: Whoa, whoa, whoa, whoa. 71 isna
6: ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabelkada.
3: BBC Balitang Lokal.
4: Nagpagawas karon og pahimangno ngadto sa publiko ang buhatan sa Department of Labor and Employment Regional Office 9 nga mag-amping batok sa mga katawhan nga nag-solicit og kwarta gamit ang pangalan ni Regional Director Albert E. Gutip. Matud pa, walay bisan kinsa nga individual ang gitugtan ni RD Gutib aron mangayo og kwarta, donations o guban pa. Hinungdan nga gitambagan niini ang publiko nga sutaon pag-ayo gikan sa gayod. Sa buhatan ni Gutib, ang mga madawat nga sulat o communication advisor mohatag sa ilahang personal information o salapi. Samtang hugot nga nagpahimangno ang Dolly 9 sa publiko nga kanunay magbinantayon o mag-amping batok sa mga mangingilad aron dili kinima biktima alang sa dugang kasayuran. Mamahimong mukontak sa ilahang opisyal nga hotline pinagi sa 0967-420-0859.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, giandam na sa Barangay Santa Maria, Pagadian City ang paggamit sa ilang Social Civic Projects Fund kon SCPF alang sa duha ka importanteng sektor, ang edukasyon sa mga kabatanunan ug ang pagpalig-on sa pagtubag sa mga emerhensya o kalamidad. Gibutyag ni Barangay Kapitan Fernando Pasa nga nakadawat sila og pundo gikan sa National Government ug ila kining tungaon aron masiguro nga mapuslan sa mga residente. Din ang unang 100,000 sa maong pundo igahin alang sa scholarship program og lima kabinipisyaryong fourth year college ang makadawat og 20,000 matag usa. Ang laing 100,000 gamiton alang sa pagpalit og mga computer set og mga tent nga matud pa ni Kapitan Pasa dako kini og ikatabang sa pagpalambo sa ilang serbisyo sa barangay og pagpangandam panahon sa kalamidad. Gipasabot usab ni Pasa nga wala na nila gigahin ang pundo alang sa mga sakyanan tungod kay duna na sila'y magamit niini sa pagkakaroon.
7: 100,000, only 5 beneficiaries ang maka-avail katong 4th year graduating na amounting of 20,000 pesos. And another 100,000, nga mo adi, mupalit mi og unit sa computer og atong tent, maurag na mo akay. Kami og sa B-course po, ang kaloy sa Diyos, ang Barangay Santa Maria, nanapod niya na. Amo ang kwarta, at is intended for na scholarship program, another, in line sa disaster, mupurchase mi og katong computer set and the tents.
1: Gipaabot usab ni Kapitan Pasa ang iyang pagpasalamat sa national government tungod kay ang maong pundo magamit sa pagpadagan og paghatag og suporta sa barangay.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balitang Regional.
4: Mukabat sa 1.122 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nasakmit sa duha ka managlahing anti-illegal drug operation sa barangay Lumbia, Cagayan de Oro City natong Hulyo 16, 2026. Din tolo ka drug suspect ang nadakpan. Sa unang bypass operation alas 2:24 sa kadlawon, nadakpan si alias Petpet 35 anyos og nakuha gikan kaniya ang 50 ka gramos nga gituhang shabu nga nagkantidad og 340,000 pesos. Lakip na ang mark money o coin pouch. Sa ikaduhang operasyon, alas 10:10 sa buntag, sulod sa Lumina Homes, nadakpan sila alias Chan, 37 anyos, HIV o alias Rolf, 45 anyos. Nakuha gikan kanila ang 115 kagramos nga gituwang shabu, nga dunay kantidad nga 782,000 pesos, drug paraphernalia o mark money. Ang tulo ka suspect, anana sa kustodiya sa kapulisan o gatubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, opisyal na nga gilusad sa Provincial Government of Davao de Oro ang paggamit sa drone-assisted rice farming atol sa Palaysikatan 2.0 nga gihimo sa Provincial TESDA Training Center sa Barangay Linuan, Montevista, Davao de Oro niadtong Hulyo 16. Ang Davao de Oro o sa sanapiling pilot area sa Department of Agriculture Drone for Rice Project Demonstration sa Davao Region. Mukabat sa 1,500 ka-ektarya sa Humayan ang sakop sa proyekto, din 50 ka-ektarya sa Barangay Linuan ang unang demonstration site. Pinagi sa agricultural drones, mahimo na ang direct seeding, pagpakatag og abono, soil ameliorant o pesticide spraying nga gilaumang makapagpakatag pakunod sa gasto sa produksyon, kakulang sa labor o makapataas sa ani sa humay. Samtang ang mga mag-uuma nga moapil sa programa, makadawat og 10,000 pesos kada ektarya nga production assistance o libre nga drone services alang sa nagkadayang buluhaton sa umahan.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gipasalig sa Department of Labor and Employment sa publiko ang padayon nga pagbantay o padayon nga pagpatuman sa mga programa aron mapanalipdan ang mga bata nga nalambigit sa content creation. Ilabi na ang mga bata nga 15 anyos paubos. Kini nahitabo taliwala sa nagkadagko nga kabalaka bahin sa posibleng nga pagpahimulos, pag-abuso o diskriminasyon nga mahitabo sa mga digital platform. Gipahinumduman ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino nga ang mga bata mahi mo orang nga maapil sa content creation ubos sa kasamtangan nga nagkona sumbanan subay sa Republic Act number 9231 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Miingon siya nga kini naglakip sa mga pagtrabaho ubos sa responsibilidad sa ilang mga ginikanan o legal nga tigbantay o kung mga miyembro ra sa iyang pamilya ang nagtrabaho o kung ang nagtrabaho o pag-apil sa bata sa publiko sa kalingawan o impormasyon mahinungdanon. Sa samang higayon, gipresidanaan ni Tolentino ang mga amo, lakip na mga ginikanan o legal nga tigbantay nga ang paglapas niini nga magdala kung maglagda ipailalom sa angay nga mga silot, kahibaluan nga padayon nilang gitan kung gitunan o giupdate ang mga lagda o regulasyon labi na sa mga klase sa delikado nga trabaho, mga trabahoan o mga kalihukan sa mga bata lakip na sa mga digital platform aron masiguro ang ilang kaepektibo. Nakigalayon ang nagpahigayon usab sila og mga konsultasyon sa mga kalabutan nga ahensya sa gobyerno o mga stakeholders aron susihon ang kasamtangang mga palisiya bahin sa child labor aron matubag ang mga kabalaka lakip na ang mga kabalaka sa mga bata sa natad sa paghimog content.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, mo-issue ang National Bureau of Investigation o subpoena sa mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o gitawag nga FISGOC sa Lunes. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag ang kanhit chairman nga si Ramon Sozara, Chief Financial Officer nga si Dexter Estacio, Corporate Secretary nga si Lester Buenconsejo o uban pang mga miyembro sa board ang padadaan o subpoena ang siya pinaalang sa investigasyon sa NBI sa mga anomalya atol sa 2019 SEA Games. Si Matibag kani adto mingon nga ang FISGOC o sa kanan government organization nga gipunduhan og sobra sa 2 billion at alang son atol sa 2019 SEA Games. Lakip sa mga butang nga susihon sa audit mao ang mga bayad nga gihimo sa mga opisyal, gipalit nga mga uniforme o pagkaon para sa mga atleta, labi na ang controversial nga kikyam o chicken longganisa.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
4: Naputos sa baga nga sugikan sa gatusan ka wildfire sa Canada. Anakumbahin sa Estados Unidos, hinungdan nga nagpasidaan mga otoridad sa publiko nga magpundo sulod silang panimalay kung mahimo. Natala sa Detroit ang pinakagrabe nga air quality sa tibuok kalibutan kaniya itong Webes nga dunay air quality index nga 600, doble sa level nga gikonsiderar sa mga kona nga hazardous sa US Environmental Protection Agency. Base sa datos sa Amerika, niabot na sa delikado nga level ang aso sa mga state o sa Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio, apil na usab ang Ontario sa Canada. Nakatala usab og hazardous air quality ang mga lugar sa Minneapolis, Milwaukee o Toronto, samtang dili mubo sa Jessica States ang nakasinati sa unhealthy nga kalidad sa hangin. Sa New York, gireport ang naputo sa orange ang panganod o namatikdan usab ang baho sa aso nga dala sa hangin.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipahibalo sa World Health Organization kon WHO nga paspas ang pagkuyanap sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kumparar sa mga nanglabay nga mga outbreak sa makamatay nga sakit, sumala ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, niabot sa kapin 2,000 ka kaso sa Ebola ang natalas na suda. Apil na niini ang 796 nga namatay duha ka bulan human gideklarar ang outbreak. Tungod nini gikonsiderar kini karon nga ikatulo sa pinakadako nga Ebola outbreak nga natala sa kasaysayan. Dugang pa sa WHO Director General nga paspas ang pakuyana sa kasamtangan nga outbreak kumparar sa grabe nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo niadtong 2018 hangtod 2020 nga niabot sa kapin na pulo ka bulan una nakatala og 2,000 ka kumpirmadong kaso. Kinumduman nga natala ang ika-17 nga Ebola outbreak sa sa Republic of Congo kaniadtong Mayo 15 human ang pipila ka pagkamatay sa lugar sa Ituri o sa kalugar sa amihanang sidlakan sa nasod nga padayon nga nakasinati sa kagubot tungod sa mga armadong grupo.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, gilauman ang dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod simana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng musaka og 9.50 ngadto 10.50 kada litro sa diesel, 3.50 ngadto 4.50 kada litro sa gasolina. Samtang gilauman usab nga musaka og 11 ngadto 12 ka litro kon litro ang kerosene. Matud pa sa DOE, ang gilaumang pagsaka sa presyo gumikan sa subling tensyon sa Middle East nga naghahatag og kabalaka sa posibleng pagkabalda sa supply sa lana sa kalibutan. Apan gipaklaro sa DOA nga ang maong pagbanabana gibase pa lamang sa upat kaadlaw nga trading sa international nga merkado. Posible pa kining mausab depende sa resulta sa katapusang adlaw sa trading.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nga nanhimutang sa My Rizal Avenue San Francisco Pagadian City. Ang AB Gadgets adunay line-line nga mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga nanhimutang sa nakip na usab nga nahimutang ang ilang mga tindahan sa nagkadaiyang probinsya dinhi sa kasikbit na probinsya sa Zamboanga del Sur. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
1: Nakadaog og silver medal ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sa Meeting Madrid 2026 nga ipahigayon sa Spain. Nakabuot ni Obiena ang iyang season best nga 5.85 metros sa maong kompetisyon, samtang si Bo Candalita Barre sa Germany mao'y nakakuha sa Bulawan human makalukso og 5.90 meters ang gihabugon. Napakya si Obiena sa iyang ikatulong trial nga milabaw og 5.95 meters, hinungdan nga nakuha ni Baire ang kampiyonato. Sa miaging tulo ka tournament karong bulana, padayon nga nakatabok ang Pinoy Olympian sa 5.80 metros.
2: BBC Martin Balita.
4: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gilunsad sa Philippine Red Cross ang National CPR Day 2026, pinaagi sa usa ka nationwide CPR caravan aron matudluan ang mas daghang Pilipino sa hustong paagi sa cardio pulmonary resuscitation. Mulungtad ang kampanya hangtod Oktobre 16 o ipahigayon sa mga eskwelahan, barangay, terminal, mall o uban pang pampublikong lugar. Tumong sa PRC nga makabansay og 900,000 ka partisipante karon tuiga og mapalapdan ang kahibalo sa publiko bahin sa cardiac arrest, first aid og basic life support aron mas daghang kinabuhi ang maluwas.
1: Ang balita sa maing panlawas, hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty. Mananaymutang sa CNS Uway Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Doon na pa ilaing mga doktora, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, o Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Alright, inita sa Nasayon ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27.
4: Yes.
1: Nasayon ka ba nga nalingaw di ay ang mga mata? Yatong mga nananaw sa tibuok kalibutan sa usa ka nindot kaayong celestial display sa dihang nag-abot ang usa ka waxing crescent moon or kaning kanabang patay nga bulan ug ang planetang Venus sa usa ka masanag nga evening conjunction human sa pagsalop sa adlaw. Gipasabot sa mga astronomer nga bisan tuod og murag managsilingan lang kining duha ka labihan ka mga maanindot nga butang sa kagabhion, kininga talan-awon o sara ka optical illusion sa mga mata. Tungod kay ang bulan, anaaman sa gibanabanang 238,000 miles, gikan sa yuta, samtang ang Venus, anaa sa 10 million ka miles, ang gilayon sa luyon ini nga alang sa yanong mga mata, daw sila naglinya sa atong pananaw. Nasayod ka ba nga tungod kay padako pa ang kahayag sa bulan, kininga hitabo kanunay makita sa kasadpang bahin sa langit diin ang duha ka celestial body nagsubay sa ecliptic o ang patag nga gianan sa mga planeta sa solar system. Gawas sa kahayag sa Venus, nakita usab sa mga tao ang Earth sign o kining gitawag nga o Da Vinci glow. Din ang kahayag sa adlaw nilahos gikan sa mga panganod o kadagatan sa yuta padulong sa mangitngit nga bahin sa bulan hinungdan nganigaan kinigamay o nakita ang tibuok lingin sa bulan. Sigon sa mga eksperto, kung hingpit gayod ang paglinya niini, mahitabo ang mas talagsaon nga lunar occultation. Din ang bulan moagi mismo sa atubangan sa Venus adaw musapaw ug mopawala niini sa pananaw sulod sa usa ka oras. Ang nasangpit nga celestial display nahitabo kini kagahapon July 17, 2026. Kagabi di ay kay gabi man siya dapat. So, di ba amazing kayo ang God Creator, mga kabagting og kabalkada. Ang balita sa Nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College na ginusana ng pribadong tulunghaan sa syudad Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Pagting, Pagting, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
1: Sige na.
4: Alright, gipambit ni na din Los Tre. Nga importante alang kanila sa iyang hinigkon, hinigugma nga si Christopher Barrios. Ang paghatag. Paghatag o personal space sa usag-usa aron mulambo o mo-grow isip individual o maka-explore sa mga bagong butang. Bisan og lain-lain sila gipuy-an sa Siargao si Christop og anaw sab sa Manila si Nadine diin na nagkanayon ang actress nga smooth ang dagan silang relasyon matud pa niya kung anaa sa sakto nga relasyon mahimong natural og walay kabug-at sa dughan.
1: Kinana di ay
4: ano di live in na sila sa Siargao.
1: Nindot, LDR ni sila. Mga personal
4: space. Ay, kinamagod siya yung movie, diba?
1: Si Christoph nasa Siargao niya. Sina din na po sa Manila. So, LDR, jud kaayo silang duha.
4: Yes.
1: Yeah, matun pa nga, mag-grow daw kuno silang duha. Kung naay personal space.
4: Alam nga, gwapo magod kayo yung uyab mong food. Afam.
1: Mao, di ay. Nga ikaw, kanos aka magka-afam ka ron?
4: Agma na.
1: Agma na. Natural lang yun ko, no? O walay kabugat sa dughan. Depende ra po na kung ang imong higugma masaligan.
4: Aray
1: mo, pakak! Samtang sa Bigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment sa ka-FB page kon asa makita ninyo ang mga nagadayang programa o ang mga entertainment program. Ayan, good morning ni Enteng Carpio watching. Naglantaw siya karon na siya sa Zone 11, Alta Tierra, Tiguma. And good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Mga na sila sa unom ka mga listeners karon nga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile app. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Glory to God di ay kay naulian na ang ato ang Bell FM.
4: Yes.
1: Malay gamay ang giayo ginagmay. Nagisamtang sa Bigas Bahin. Karong adlaw di ay dunay promo ang LPG Fiesta. Diba? Dito ipahigayon sa murag covered court or dito sa ilahang buhatan. Sige ba, mag-live raman si Bagting 17 siguro on niya. Later on, doon na sila yung mga promo sa LPG Fiesta. Doon na sila yung portable stove. Katabi taong naibalang butane. O, tag 299 ra. Sige, pangitaan na ninyo hadapitan ng LPG Fiesta. Nga, gipanag-iyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde. And of course, napay atong idugang sa dili patama na milit. Ang katubitong driver's license nga na ania dinhi sa Radyo Bagting. Palihog ko og kanibitong akong amuang pabagtingan si Jason Dolar kinsa may mga silingan niini. Ang iyang driver's license ug iyang atomic card na adiri sa Radyo Bagting. Sige, i-claim lang dinhi. Pwede ra pod mag-message sa official Facebook page og sa mga taga First District di ay ugma pa puhon ang inyuhang brown out alasay sa buntag man to magsugod no hangtod alasay sa gabi karon mangyud unta to supposedly nya kay gibalhin man ugma so kana nga power interruption kana nga brown out gikan na sa National Grid Corporation of the Philippines. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag, kaninyong tanan. Alas 7:32.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
5: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
14: Sed Celebrity Beauty Soap.
15: Sed Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
18: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ate ngani na mauwa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ato. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
0: Sa pag-ihi ni mo ni gawas ang dako nga bato?
20: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
0: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nagpiti ako tulay mas man pero malabo ang linya.
0: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo.
20: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
0: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
22: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radyo Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
23: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan ang kinakusgan nga intro sa tibuok kalibutan. Uban sa akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Unya, gipangandaman sa tanan nga diin, gihuwat pagyod, giilugan, giawayan sa tibuok kalibutan. Ah,
21: grabe ha.
23: Why, makatupong sa intro. Suya silang sa tanan. Dodge sa Marson, Abanti Dodge.
21: Yes, bagaigala, kumusta? Og may adlaw na usab ka rin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi si ni Mayor Samiko nga asinso pagadian para atarag mga katawahan in Dakbayan na doon ay kalabutan sa mga proyekto at programa nga gipatuman din sa syudad sa pagadian. Og may adlaw sa atarag mga katawahan sa Busurian. Sa 1st District og 2nd District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samiko nga magdala sa asinso sa Buanga del Sur.
23: Yes, ang kakuhan inyong babati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Cuang Pagadian City, pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations din sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpiadlawnan patad o mga subanin, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan din sa Pagadian City o pinaagi ni Mayor Samiko lagbas na sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya o sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kakuhan. Yes, unang bulyada, unang
21: mga unang hisbutada na to karong adlawa mga higala. Niyato di kalabay nga adlaw, malampusong giablihan ang Tiguma Food Fair 2026 sa Airport Road isip kabahin sa pagsaulog sa ika-81 nga araw ng Barangay Tiguma og nagsulunan sila og adlaw araw og fiesta sa nasangpit nga barangay. Gipanguluhan ni Kapitana Chi Tampus og sa tibuok Barangay Council ang maong kalihukan uban sa presensya ni First City Councilor Roger Asdillo, City Councilor Lance Samuelco, City Councilor Jigir Ariusa og ni Ma'am Marina Tual. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagsuporta sa mga lokal nga food vendors, pagpalambo sa panginabuyan sa komunidad o paghatag og dugang oportunidad sa mga gagbayeng negosyante. Atol sa pagbukas sa Tiguma Food Fair, gipaabot usab ni Mayor Samico ang iyang asenso message. Din iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa komunidad. O ang padayon nga suporta sa lokal nga mga negosyo isip kabahin sa kalambuan sa Barangay Tiguma nga gipangluhan ni Kapitana Shermar Tampos og sa Dak Bayan. O gagiawag usab ni Mayor Samico nga imintinar ang kahapsay og kalinaw, ang trapiko o kalimpyo sa mao nga dapit tungod kay ang gibiligyan niini mao ang mga pagkaon alang sa mga katawhan nga dumudoong mga bisita o mamalitay din ha sa gipahigayon nga Tiguma Food Fair. O aside ni ana, doon na usab salay perihan, mga carnivals sa gusto nga mag-rides o usapay ilang gusto diha nga masaksihan sa dasangpit nga barangay atol sa ilang nga kasaulugan.
23: Yes, mao kana ang kanang aktibidades diha usa sa mga kalihukan sa pagsaulog og syempre sa araw o fiesta kay gadungan na diha sa Barangay Tiguma sa pagpanguna ni Kapitana Chi Tampos. Syempre naman obana sa pagsuporta ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa pagadian, of course sa tanan nga mga city councilors diha sa 15th City Council na diha aktibo si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidillo. Syempre pa naman katong nagtinguha nga mobisita anha lang mo sa Barangay Tiguma padulong mana sa airport na daghan na diha nga mga barigya nga sigurado gyud nga ganahan ang tanan food fair diha sa Barangay Tiguma og syempre pa kanang gihimo mangyud na nga kuan limpyo unya kanang sigurado alang sa ato ang tanang katauhan, dili lamang sa mga taga Pagadian City, kundili sa mga dumudoong din sa Dakbayan sa Pagadian. Di kasagaran nga bukas na doon sa hapon na gina.
21: Padulong at sa alas tres.
23: So diha na mo magsugod o anha sa Barangay Tiguma. Aron usab inyong masaksihan o inyong matilawan ang nindot nagkalain-lain nga mga klase sa mga pagkaon nga naadya gidisplay o gibaligya. Usa ka na sa atraksyon din sa Dakbayan sa Pagadian, ilabi na pinaningkamutan sa ato ang mga barangays. So katong mga barangays nga bisan sa lalawigan sa Zamboanga del Sur nga sakop sa kalungsuran, kung gusto ninyo nga maghanduraw sa maong ingon-ana nga kanang kalihukan alang paghatag og pabibo, dili lamang pabibo sa inyong lugar kundi turismo nga diin anhaon mo sa mga katawhan og siyempre daghang mamaligya, so daghang muanha sa inyong lugar og ang ato ang negosyo mulambo pinaagi sa usab nga kanang dili kay mo kakuhag ideya anhimo sa siyudad sa Pagadian, anhimo sa turismo sa tourism office sa Pagadian City or mo na mo sa barangay mismo sa Barangay Tiguma nga nakapahigayo na sa maong kalihukan.
21: Yes, boda mga higala no ang usa sa mga programa ni Mayor Samico sa economic program dinhi sa Dakbayan sa Pagadian para mas mutaas pa ang ato ang ekonomiya dinhi sa siyudad. Og sa dugang isugutanan mga higala, nagkortisikol usab ang FAR Senior Superintendent nga si Kadel Akalul sa buhatan ni Mayor Samico, ilabi na sa Fire Safety Emergency Preparedness o guban pang serbisyo nga magkabenepisyo sa mga katawhan o sa ilahang gihisgutan ni ini o guban pang nga gihisgutanan, ilabi na sa ilahang hapit na human gyud nga buhatan diha sa Regional Government Center, ang Regional Government Office sa Bureau of Fire Protection dinhi sa Rehiyon Noybe. Og pakita usab ni Mayor Samico ang dakong suporta niya sa mga buhatan tungod kay usaw

0: ang libre nga sakay.
1: Yes, nagpadayon gihapon o gadako na kay na o oportunidad sa mga trabahante katungod kay di na sila maggasto og pitihan. Mao na nga ana diha no ato ang shuttle services, free shuttle services para na sa mga regional government employee. Atang na mo diha mga alas 7 na ana maglinya. Tungod kay alas 8 largo na yon sila sa regional government offices.
0: Yes.
1: Og sa dugang isgutan nato og mga higala ang libreng serbisyo alang sa masa nagpadayon gihapon og nato ng kalabay nga adlaw. Nakapahimulos ang barangay Tulangan sa nagkadiang serbisyong medikal nga gihatod sa kada barangay o di lang kay sa kada barangay sa kada kabalayan sa nasangpit nga barangay o daghang mga serbisyo ang gipangapod-apod o nakabenepisyo silang tanan sa mga katawhan o dako na kay nga tabang kay pinaagi ni ana rin na sila muanay sa sentrong bahin para mapalit o tambal o unsapay angay nila nga paghimoon rin sa sentro tungod kay ana-ana gidala sa kada barangayan o niya. Ang nakanindot, kaning participation usab sa LGBTQ community, kaning hair ban, hair color, og hair treatment, pagpa-eset sa buhok, anaa ang suporta sa atong LGBTQ community. Ang ipangulan usab na ni Mamere Sima Prangka. O ganang pasalamat sila kay libre ilang buhok, nagwapa na sila og samot. Liwat ni First Lady ilang-ilang.
2: Gamit sa paragis, bila-bila herbal oil.
1: Gadian.
0: Yes, mauna, ati aw mo ba, buwanto pa kagparlor, niya magpakorte pa ka, o niya magpariband pa ka, niya ningan ha, nagit sa ato ang mga kabaranggayan. Aron, libre ang pagserbisyo, kinasing-kasing, salamat kaayo, sa Pederasyon sa LGBTQ IA plus siya. Din isadak ba yan sa pagadian? Nga diin na ni Kuyog sa libreng serbisyo alang sa masa nga gipahigayon ubos sa pagdumala ni Mayor Samico. Din isadak ba yan sa pagadian nga gipangunahan ni First Lady Ilang-Ilang
1: yes.
0: Fernandez.
1: Mao nang programa ni Mayor Samico usa sa ihang priority nga program ang health services para sa tanang mga pagadianon unya kay ilaha mahilabtan nga wala kunoy dili ko no priority ang health program ni Mayor Samico. Atong ipaklaro nga og dili pa priority ni Mayor Samico, dili ka siya makamugna ka siya ng libre nga city pharmacy, libre nga tambal para sa tanan, para unya kanang mga pasyente diha sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center, dili pa mangayo og tambal sa atong libre nga city pharmacy og sa atong city health, na libre nga check-up. Ang City Infirmary gipaning kamutan ni Mayor Samico nga mga cater og mga pasyente mao na nga gibalik-balik manggod nila og sana ila mga gibirahan pirmi ang infirmary kay kono dili magka cater og mga dagko nang mga balatian kanang mga operasyon dili na ginapwede diha sa infirmary kay pagangalan nga infirmary sa inyuhan ang ginahisgotan diha balik-balik sarog balik-balik di mo kasabot kung saan og pasabot di man gina sila kasabot kay dili mas gusto mo sabot. Oh, ang infirmary gani, kuan ba kanang mga operation ng mga sakit?
0: Mga minors lang.
1: Oh, sa... wala na diha sa tong infirmary, naa na sa mga hospital. Unya, murag ma-confirm gud nila ang infirmary og Zamboanga del Sur Medical Tent Center. Lahi man na niya kay hospital naman gina, unya infirmary. Even though nga gamay lang siya nga pasilidad. Of course, pagpaningkamot na ni Mayor Samico nga naay pasilidad susama ni ana. Unya to sab kumustahon be? O kumusta yung serbisyo din ha sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center? Karo ba? Sakto ba og serbisyo? O natural nga ilang gipanghambog nga daghan kuno sila og doktor compare sa City Health City Pharmacy sa infirmary. Ano i-compare ba yung ospital mo diha? Unya din he City Health unya infirmary dili pa man siya full-fledged ng ospital. Normal nga magkuan mo diha og dugang mo diha og doktor kay hospital man mo pero mao lagi na ang serbisyo ba nindot ba bulok pong kaya og serbisyo nya mga pasyente dinarapat tambayan ang tent sa gawas maulanan mataligsikan mainitan maabugan mo na gipanghambog ninyo dili pa mapo sa Facebook ang nagidlay nga mga kuan wheelchair dili intawon mo mamalit o kumusta ang pasilidad sa hospital Zamboanga del Sur Medical Tent Center kumusta ang CR kumusta ang mga lababo unya ang mga pasyente nagtapad sa isa ka kuan higdaanan tarong din ang ingon ana hospital pa na nga hospital pa na pampublikong hospital unya asa man ninyo ipanghambog nga 500 million a year nga budget. Kana lang kuan ba? Kana lang aspect na mo sa pangutana ba? Ha? Dili kay magsig kuan na infirmary mao kuno dili makakuan og mga sakit. Dili gid pwede maka-opera diha infirmary na gani.
0: Balik na punta.
1: Balik-balik.
0: Sige. Mona, ang 500 million a year. Mm. Oh, naman sila napalit. 20 kabuk wheelchairs. Mm. Mm. From 500 million a year, kapalit sila 20 ka wheelchairs. Maura na. Naon sa pod. Ayaw ninyo ay kumpara ang infirmary to hospital. Tungod kay sa spilling palang daan lahi. Mm. Unya, kanang di pa na siya hingpit nga hospital. Level-level, mangod pa ning hospital. Kanang sa Buanga del Sur Medical Tent Center, nananas taas nga level sa two. Hospital. Unya, wapagani gid down, maka level 1 ang infirmary. Maubaya nga infirmary. So, gikinahanglan na pod sa pagkakaroon ang pagpaningkamot na Mayor Samico sa pagpala pad sa edipisyo. Unya, wala may problema ang lugar. Kaya ang lugar ang sakto na gyud kaayo. Unya, ang mga kagamitan nga diin kamulo pang pagpamalit ang LGO din sa Pagadian City para ibutang diha para mahingpit na siya nga hospital nga level 1. Dayon, anang panahon-naon niya, nanay mga operasyon nga pwede ihimoon diha.
1: Ongoing construction.
0: Sa, yes, sa pagkakaroon, wala lang sa kay infirmary pa man. Kibali, mga minors pa ba ang mabutang diha, dapita. Nga pag kumailandig ka sa infirmary, gilantan ka o uban pa, nga mga pwede dihang dapita doon.
1: Aside sa kanang mag-opera na, kanang major na magina, wala na diha.
0: Yes. Paabot lang mo.
1: Aside lang ka ng operasyon.
0: Aside yung hospital, nga gihimo, katong ingiingon nga, first district, second district, nga hospital, gaya-ya lang. O magsigi mag-ingon, asa ang hospital sa Pagadian City. Kana laging infirmary ongoing na padulong pagka-hospital level 1. Kami mismo ang mangutana og asa ang mugna ninyong ospital nga kanang inyohang kuan
1: inyong tuwad
0: dili na inyong tuwad ng Zamboanga del Sur Medical Center nga karon Zamboanga del Sur Medical Tent Center na kuno galing man unta aron dili mo namo mapangitaan kun asa ang inyong ospital nga gihimo kanang wala mangyod wala na lang unta mo mag bida-bida og pangitag ospital sa Pagadian City, kay na may ospital ka mo, mga buta mo, o naa sa Danlugan, ang infirmary, agamay na lang nagkuwang. O na ospital level 1 na ginunta na. Kung nagaling ka mo, kanang mutabang unta mo, nitabang unta mo, sa pagprosesa na, diha sa Department of Health, ugaling lang kay di man mo ganahan god, babag-babagan man ninyo. Bagabagbabagan man ni Madam Damin na mauna diha.
1: Muna klaro nga istorya, exactly. Babagan. Dili kay maingon sila nga, saan mo na pagbabag? Saan mo pagbabag? Babagan, gininyo.
0: Saan din ang inyuhang dauton ang kuan, infirmary o ang LGO sa Pagadian dito mismo sa atubangan sa kanang secretary sa Department of Health o secretary sa, diri sa secretary naman, din sa regional director sa Region 9. Unsa man na, dipig-dipig man dayon na sa madamdamin diha. Mauna diha. So, inyunta nga girenovate, gipanindot ang Zamboanga del Sur Medical Center aron dili mapun-an og Zamboanga del Sur Medical Tent Center sa inyong panahon karon. Og nakita pa unta namo ang kanindot na sa serbisyo sa ospital sa Zamboanga del Sur, ang edipisyo ni ana dili unta mo namo mapangitaan og ospital. Asa na lagi inyong ospital?
1: Muna ni bagong pangalan, Zamboanga del Sur Medical Tent Center. Oh, yes. Kanusa man ninyo nakuhaon ng tentiha? Ospital mga kamo, grabe pang hambog nila. Mauni, nadawagan o doktor, mauni ang mga help sa doktor. At na pong balik kong pangutana, kumusta ang serbisyo? Satisfied ba ang mga katawhan, ang mga pasyente? Daghan kayo ng gimulo sa inyong mga serbisyo. Unya ang nagkwara ng gimulo, marirabag mga dami account, dili raba personal nga account, naka-experience sa inyong serbisyo, nga bulok. Maneklaro nga istorya. Tarong nga na yung serbisyo din ha sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center. Para dili mo masawayan. Dito ba na inyong hospital? Oh. Wala ba mo yung himo?
0: Oh, palaban raba na yun mo interview sa kawan, chief of hospital o guban pa. Aron ing nun. Ay natanin yun niya.
1: Maingon nga, bawal mag-picture. Bawal mag-video-video.
0: To see is
1: kay,
0: to believe.
1: Kuan ka ng data privacy. Yung baga, o ako'y pasyente.
0: To see.
1: Yes. Kung kamo'y pasyente, o ako'y pasyente, o niya, di ka nang dili, maayo ang pagtratar. Unya magsingag-singhag pa, unya attitude pa kayo. Dili ka ako mag-video, kay para akong ireklamo, kay kung mareklamo mong gutawa ebidensya, kita may kuan, mahimong dautan, mas maayo na mag-video para sakto og ebidensya.
0: Salamat di ay.
1: Grabe og
0: Birongges.
1: Grabe og inilugay sa kuan, oy sa katong sa tong nag-video-video niya. Tagalog ba? So, yung ana ba ang servisyo? Tarungan ninyo ang servisyo.